0: ay, in so far as my understanding is concerned, ah, dayang practice gara, hay gina disallow. Ah, strictly prohibited by law, mga kasimanwa. So, dapat tanawin na tatun nga akinro. Aga Mines and Geoscience Bureau ay alinsunod sa Republic Act 7942, Philippine Mining Act of 1995. Hay nagahambal. Ha? Nagahambal, ha? E dahero atong ginasundan nga lagi sa mga kwari. Republic Act 1995. Araw? Explicitly forbids the sharing, transfer, or illegal extension of quarry permits without government approval. So, butang bagon ba in General Malbes, dahil nga sangka permit dahil ba nagagamit, may sharing na nagkakatabo, may permit galira sa inyong obisina. Eksaktor ako niya pag-intindi. Akin ro, Engineer John Kenneth Almalbes, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, balikan taron sa kabinuguan ko ato niya pag-iliriba. Ano yun naman nga. Pero kung nagtariwan nga daw, nakabatong ito at information. Kahapon gali, nagkita kami ni Toto Ibiyap. Good morning, Gidao. Nasa Sityo Ilawod. Nagkita, nag-istorya. Actually, kami kahapon. Nag-istorya kami kahapon ni Daiwa. Party ka ra. Asunok ka na, ay ba't sa kahapon, naghingagaw mo kahapon eh. Hindi siya invited, o galing taga-mubo, abimaw eh. Ha? Residente o tayo mo't-mubo, dahil wala nga bagay, una sa mubo, sa Ilawod, ay nakapangasawa mo taga-mubo. Rohasawa ko ako nga batchmate nga si Ibi, Yapita Kenro, high classmate ko man nga taga-mubo, nga manog kagawad man yan eh, nga si Chari Baltasaryap, nga una gin sa Sityo Ilawod. Hindi baga, kagawad baes ay taga-una ka man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naku, nagtaliwan nga adlaw pa. Ay, ginpapundo. Ah, ginpapundo. Itakinro. Ah, ginpapundo ko doon na daya, Toto Ibiyap. Doong talan nga quarry operator. Ah, may ana ng advice ko kay Kapitan Windeltay kung apundo anay dong quarry operation sa barangay Mubo pati dong quarry operation kuha ng unga nga sa nasulo makaroon nga may permit kinaga quarry sa Mubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby banwa ay balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Samtang sa pihak nga parte, liso kita sa dagagan it politika. Masadya gali sa second district na dagagat politika nga ra. Rayang pagwa it mga pangagan na kung mga abogado nga ra makandidato it sangguni ang pananawigan. Dingdong! Matuod ba nga nga pro dating komandidato it vice gobernador dingdong nga dati man nga SP member, tatlong termino nga naging SP member, nga may property sa western side, sa Boracay, sa Malay, hay matransfer sa second district, kalin sa first district, matuod attorney Noli Sodusta, nga matransfer ka sa western side, agmat sa makandidato kakunusang guniang panaluwigan attorney Noli Sodusta, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iyara sa oposisyon, ha? Sa oposisyon da. Makaroon may nagapungkoon nga sang bilog sa oposisyon. Si attorney is member Bobby Legaspe. Ha? Bobby Legaspe. Ito, incumbent ba tayo mo nga? Is member oposisyon da. O nga ni dating mayor Clyde Legaspe, ag dati man nga konsehal ita makato bago naging SP member. Daiwasan ng oposisyon da o galing si Jose Ares ko nag-resign. So imo lang nabili ang oposisyon. Solo. Ha? A daiwa galing sandangon. O galing ay, iti ano man namin itong buon kay dating kapitan nagmakaroon SP kwan. Engineer Glyn Tabang Abidingdong, ay pag-resign ni Haresco after it pinambugan ay ginbayluhan ni Mau, ay pinasumpa sa partido si Glyn Tabang, dating kapitan ni Tamalagon, imaw nagbuos. Ay siyempre dapat ka partido nagbuos eh. Sa mga nagabakante nga nga posisyon sa kasanggunian, halin sa barangay, pasaka sa sanggunian palaluigan, doon araw dapat, doon gabaylo, maliban sa barangay ha. Sa barangay abe, ay ga-apply kat imo, ga-submit kat letter of intent, aga konseho o gakwan, barangay council doon nagadesisyon, ginabuto-butuhan ita barangay council. Pero sa sanggunian bayan, at sanggunian palaluigan, dapat ay may partido, siyempre, o barangay, non-partisan ko no eh. Di ba mga kapitan nagkagawad? Non-partisan kuno. Kuno malang ron. Kuno malang. Non-partisan kuno. Dapat gini, amindahan yun doon nga omnibus election code gina. Buagun yun baga kumilik. Ginaamagun doon yun yung omnibus election code. Dapat ribisahon yun doon. Pansun yun doon yung provision sa omnibus election code. Ngarong barang election, ag-SK election, non-partisan. Saan man kita ngarong SK? Runaga padagagan partido, barangay, pinartido man doon hinampang. Dati, pinamilya, makaroon pinartido yun. Hindi dapat amindahan na or revise na rong omnibus election code. Hindi yun applicable. Ay talaga kapitan, may partido.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Maliban sa partida, may partido pa. Ruiz K, may partida, may partido man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: So pag-resign ni Jose Haresco, binaylo ka na si Glyn Tabang. So daiwang sa nabakaroon na sa sanggunang palaluigan. Di may nagagawa pagin makaroon ng ngagan. Kon komandidato ta SP, siyempre nagapungkoon niya sanggunang palaluigan member si Glyn Tabang. So pwede mo magpapili. Pwede mo magpapili. So may tatlo na ha. Atty. Lucio Stabi nagagawa. Nga gani. SP Bobby Clyde, aga SP Glyn Tabang. Ay incumbent sa ng daywa eh. May bakanti pang daywa. Aro nga gani Atty. Melanie Obreque Guevara. Nagagawa man nga makandidato uman. Nakandidato man dati ra. Pero man sa makandidato uman. So sino parang kugang? Eh base kung kumandidato uman si Rose ni Pomoseno, ista niyang gini. Ista niyang dumaogra. Pang anom raimaw. Banwaya sa western side. Sangkiri ba lang ang diferensya ka na nandang daywa ni SP Jupiter Galinero? So, posible nga makandidato ba'y kompleto na ganisa na sa western side. Ikaw, stay put yung kududong si Kwan. Stay put yung saraba si Mayor James Olanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Sa piyak kaparte, balik kita tindahan. Aray ako nung partial nga occupancy. Masugot si ikaw, Rotaplex. Papayag ka ba ng partial occupancy? October 30 ko no, may partial turnover. Takon eksakto ra, ginapasugtan ba't layarong partial turnover? May batas ba tayo, Engineer Captain Joyne? Engineer Titoy? Mga kontraktor? Mr. Popoy Estupere, sir? Chris Rodriguez? Chris Espilita? Sino pa? Antoy Solina? Ginapasugtan ba nga dong project isang kapribadong kontraktor may matabo nga partial turnover, partial occupancy nga watat official ha, official turnover halin sa end user. Halimbawa sa Kalibo nga ranga case, sa Kalibo public market, dapat abi hay may official nga turnover from contractor to local government unit at Kalibo. Dahil anat local government unit na ginloan dat munisipyo. So, dapat may official na turnover. So, sa 30 ko no October, may partial occupancy nga matabo. Ipagamit ko no, doon ground floor. No problema, rin taga-tindahan, ay gusto na nabilog, arong pag-transfer. Agro pa ko tana, okay ba nga? Dong partial occupancy. Nga sige yung obra sa ibabaw, may nagabaligya sa idagom. Akong sabon may madisgrasya ba nga? Siya ba yung nagatrabaho tay? Wapat na natapos, abi.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Samtang sa pihak nga parte. Balikan taray ang statement of solidarity. Oba ecclesiastical bishops. Province of Capiz, sakop na karakla na grumblon eh. In support sa regaraga ginpaguwa nga pastoral letter it Diocese of Calibo kontra Boracay Casino Operation. Eksakto ba nga makaroon doon ng kwandong pizza jazz, anang grand opening gid? Makaroon ba ng grand opening pizza jazz, October 10? Nag-soap opening Sunday. So may anang grand opening eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, balikan na ganun sa kabilugan ko atong nga pag ililiba. Ayaw, nikamot pa natin mensahe ka ako na sa akong nga personal account sa November man dahil nga hindi ko mabasa. Sa akong nga number gali. Hindi ka mo mag-text ang number. Nalipatan ko akong nga sa bilog phone eh. Yala ka mo sa November man panagat na mensahe. Good morning to you. May concern ako about sa mga driver nga nagabiyahe. May nanabo sa ang ginaservice. Wa ko basugang kaya nagpanakayon. Grade 8 sanda. Baye so nagpanakayon sanda. Orange ko nung kulay. May anabi nga kuwan na ginasuki rabi mawi. Eh. So wa na tama sugang roan na nga. Ginasugang nga nga grade 8 ko no. So nagpanakayon lang nung grade 8. Pero ginsakya ko nung tricycle, orange. So nung orange nga raraya nung mga barangay, Andagaw, Puok, Kaano, Mabilo, Naluok, Briones. Raraya ba lang nung orange eh. Poblasyon ay violet white mata. Dong Old Dabuswang, Nyo, Bacausor Norte nga rahay matsablo mata. Dong Estancia, Tinigaw, Kaano, Estancia, Tinigaw, Tigayon, Linabuan Norte ay green mata. So, dahil nga mga area ra, ha? Andagaw, pagtuito sa Mabilo, Naluok, Briones, dahil mga orange na kuno. Ay, orange ko yun sa kanya tricycle. May bad na sana ko na experience. Dapat yung pablatter da. Ay, ba't sa nakainom ko noro, driver, pag naka-full face nga, mas, ba, paki-as abi kung pwede ko, abi, ibawal sa mga gabi tricycle nga, okay do gabas, pero kung full face, ano na huy, ay nahuya sanda, hay gabiyahe, ag nakainom ta kuno driver, at i-suggest naton sa aton nga kuana, nga TTM dira, ag, sa Committee on Transportation katong nga sanggo ng bayan. Bawal gid mataro ga inom. Pero hindi ko asayo, hindi ko alam kung bawal ro nga naka-full face mask. Para ma-identify ba driver, pero galing may mga body number man doon eh. Pero ng mga tricycle dapat tandaan permit ga sakay, body number tricycle. Para bisan pa paano ma-locate na tondong operator i tricycle. Kundong driver bukod operator, pinagi sa body number ma-locate na ton sino tag-ana tricycle. Ag kung sino nag-drive i-tricycle. So ipablatter, dapat na ipablatter.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. So may aton nga pakipag-angot kay Jaime Ibardulasa, Senior Water Resource Facilities Technician Galerimaw. O, karon lang. Karoon ang galing ang taga niya, ha? Bitin siguro nung na anang biyahe. Panghugas. Panghugas siguro ay kuwang sirong budget aga nabitin kaya mabiyahe na yung panghugas-hugas. Listening sa 82nd IB Bantaylaya, Troopers, Kapin pa kaya Chief Iwag, Sir Aghitas, Sir Kuya, Sir Portin, Sir Aguirre, aga Sir Torquator, nga nagapamahaw ko no. O nasa 12IB, 12IB, 82nd IB, sa Camplibas, ago na kaya Cairo, Kirby, Revesencio. O ano na balita, Sarge?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, oo. After program, bilita tayo birthday gili ha. Kahapon man sa nag-birthday day. Kay Rod Taborda, after program, kuha na may schedule na nga burial ita ko nga brother sa Balete. Hindi yun siguro ko magbuhay ya basi. After program. O basi mga 10 a.m. Rod Taborda, maka-pull out na ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung TD Villaruel, good morning, gid nung TD. Medyo di pagpamati. Andi, ane ka mo tawag kang onboard ako. Hindi ko man masabat inyong tawag. Okay? Basta naka-onboard ako, hindi ko masabat ang inyong mga tawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung Liland, Navarra Lorente. Good morning, gitong Liland. Agabilita na birthday kahapon na. Kaya ampot sa Iloilo. Tayo mo makarunabi. Ito tayo mo nag-birthday kahapon sa Iloilo. Ampot, Attorney Henge Reyes. Happy birthday, kid. Kay Toto Roger Losero Nagales. O, may ba niya pag pamati. Karon lang galing Toto Bini na Mapulinario ha. Maanawag lang galing ako Kimo. Karon lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Ampod Rodel Mendoza Reyes, Pamilya Mendoza Reyes, una sa El Barrio, Sibabaw. O, may di na pagpamati. Kay Bungsonyo sa Marikina City, good morning man. Mayong aga man, kay Jojo Panda. O good morning daw na ipatring ng Nancy Ico, sagnang Josephine de la Cruz, sagnang Lilian Sablaon. O nasa Barangay Tinigaw, agkay Jake Aglocas sa Krail Ropa, mga taga Burwanggara.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ago na kay Kap Nini Lourdes Piroso Reyes, aga kay dating Kapitan Kap Toto, good morning gid, Kap Toto Lando. Madam Blinda Taay, happy monitoring kay Nong Jix Okati Terasona. Happy monitoring man, kaya na pa nakatabid ka ton sa Barangay Old Buswang.
1: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
0: Kay Dr. Jones, good morning. Amigong Jet, ang mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Sagamat sa Diyos sa pagkaunit atong kagag. Thank you man, Dr. Jones. Kay Engineer Bernardo Biray Moises, good morning, kid. Kay Jay Ann, Takod. Good morning. Happy viewing. Kay Alberto Oreta, sir. Una sa Nalook. Ag sa Oreta family. Ma'am Lina Mercado. Happy viewing. Una sa Sydney, Australia. Sa mga taga-numan siya. Kay Julian Vega. Good morning, man. Kay Nang Mila Rupino Ligaspi. So, sexy at guwapang senior citizen. Una sa Andagaw. Good morning, kid. Madam Mila Rupino de Gaspe. Kay nung Johnny Villaruel, good morning, kid. Nung John Villaruel and family, God bless you always. Kay Ilin de Hosto, madam, good morning. Sir Mario Torreyes sa San Francisco, California. Kuya Junior's Vlog, good morning. Kanyo pa. Dali lang. Plastar. Kay Irene Siki, good morning, pag-greet at happy birthday ang akong baby girl nga si Winnie Rian. Thank you, and God bless your program. Thank you, kid. Kaya Irene Siki. Tapos na si Katudong Judel. Kaina, pataimaw. Sir Ed Sabal, Agmampuli Sabal, happy viewing sa California. Auntie Kumari Kagawad ng si Soto Season, good morning, kid. Una sa Tambak, agkay Kapuno. Buenas Dias. Happy pamati kay Wood Sticker, aga The Master Cutter. kay Makagwapo. Si Makagwapo, si Don Pobrio Tete, mao bukod at Makagwapo nun. Tres Hermanos. Kay Mr. Roger Delgado Macabales sa San Ramon, Malinao. Good morning, Gid. More power man. Former Libaco SB member. Chodoro Otoy Navarosa Bellorente. Ah, good morning, Gid. Pinamating ilikaton si dating mayor, ag vice mayor Dini Cano Ripul. Una sa Altabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Dini Bulacan Ripol. Kailangan tabi mo si Cano Ripol Tawagon sa Altabas eh. Nagkita kami ko nagtaliwan nga adlaw ito sa birthday party ni Jer Titoy. Kay Kapitan Vic Mandal. O Kap Vic, kanami na imong covered court ha. Dapat kangayon mo kami. Agdagaan na ito na yung mga kanamiton nga covered court. Captain Jenny Maglunso, dapat dagaan taro bagong covered court nga kanamiton ni Cap Vic Mandal. It Kaano?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nini Jen Macabales, happy monitoring man. Karoon na galing pod ha. Pulpak pa po, da. Pulpak pa eh. Good morning, kid. Blessed Friday, Madam Irene Roldan. Mapa-abroad kaya yata, Madam Irene, ha? Sin ka nga partit, kalibutan maagto. Kahapon pa yata ro birthday ni Ani, Wing Wing Mercado. O, kahapon ko pa yung maging tamyaw eh. Belated happy birthday. Nagpa-thank you pang animo. Belated happy birthday kay Ani Dongguines Villanueva nga naga-birthday kahapon. Kahapon taro ng birthday. Ano ni? Ay, base kung mapangutana ka mo ha. Wow, tagali sa iinsi si Bagsik ni Juan. Ha? Makagwapo, Tres Hermanos. Wow, tayo mo sa iinsi. Wow, tayo mo ito ka-program.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daya siguro nang inahambang nga naka-full face nga raw. Ano nga tawag ka rin nga balaklaba? Ha? Balaklaba o tawag ka rin. Dapat ibawagin mataro balaklaba dapat. Bisan sa mga riders, dapat yun ginabawa natin ng mga balaklaba nga rin. SB Martes, sir ha? Ikaw rong chairman ni Committee on Peace and Order ng Public Safety. Dapat sa tricycle aga sa mga motor riders, ibawag na natin ng balaklaba nga ra. Mostly ginagamit dat mga kawatan, mga kriminal, mga hold-upper, balaklaba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kung ikaw, tricycle driver ka nga nakabalaklaba ka, ano ka? Tricycle driver ka hold-upper nga nakabalaklaba ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wala na daw eh. Hambay ni Arbitore taro na. Si Don Pobre. Hambay ni Arbitore, Bagsik ni Juan. Bukong naman at imaw si Makagwapo. Si Don Pobre. Ako rin imaw. Agali Dali lang. I-plaster nga din. Mabalikan tayo bata na kahapon ay may nagpanayot min sabi ka ton eh. Aman ko na't ginapinuna na ton rong batan. Wa man na ninyo nakita rong kahaba-haba nga dike sa batan. Nga kapag-on-pag-on. Ipakita kung imo rin mo ginahambal nga mapag-on nga dike sa batan. Sa sungkulan, kung maunor ang itsura at ginapabugan ninyong dike. Una sa sungkulan ha. Inahambal mong kanamito nagkapag-on. Ipakita ko kimo. Ay kapon nagpadaga ko drone sa batan para tanawon ko gid. Kung matod nga manami ganoon mong dike ag mapag-on ng dike sa batan una sa sungkulan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ha? Hipos siyang abi. Buhay pa man. Mabuhay pag gali. Matsa, nagadali ka, be. Good morning. Makaroon 1 p.m. dumi sa Kigsoon, June and Jet. Good, God bless. at 1 PM ba or 2 PM? Kagawa Jocel Cuadernal, ano ba ro 1 PM ba o 2 PM? 1 PM. Dapat gali magtimprano ka ra eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Nung Bini Lacerna. Good morning kay Ma'am P. Lacerna. Una sa barangay Naluok. Kay Toto Bobot Berte. Sa mga taga Mabilo Kalibo. Ginagreet na kunoroan ng kumare. Niya si Odis Pastrana sa Sityo Takas, Mabilo Kalibo. Good morning, Gid. Aga, God bless man. Former mayor ag SB member Tibakaw. Bagto Zapata. Kay Mr. Peter Tunnel. Good morning, Gid. Ginagreet na Gid ko noran ng Gumankon. Happy, happy third birthday kay Toto Cadiz. God bless. From Mr. Peter Tunnel. Kay Lula Mirna niyon nga nagapamati man makaroon na sa napnot sa Madalag. Kay Luluhil, kagawad Luluhil niyon. Agsakon nga guwapang inkampol niya Kapitana Lisel Soto ag kay Antisilia niyon nga nagapamati. Sure ball gid, nagapamati. Alas 8.26. Kay Giselle Igat Bilarmino, haron yon. Tarawang tabi ko na mapag-on gid rong diki itbatan. Pakita mo nga ni Dong. Dali lang digid Dong ha. Araw ah. Ipakita ko rin hambay ng mapag-on ko na kanamiton nga DK Itbatan. Partner. Dali lang. Pakita mo nga ni Dong. Ay gusto makita ni Giselle Igat Bilarmino. Haron. Ruana nga drainage. Wow ulit takop. Ha? Apart to na component ita DK ro yun. Ayun doon ang drainage. Talawan nyo ba ro ng takop? Ita ng drainage. Sin yung taro ng mga takop karon nga iba? Haman ita, puro bingawan yung takop. Mauro yung taro ng takop, walang drainage. Sa hukas-hukas, na. Doon na ng dike, nga kanami, kuno. Aron, nagkakagatay-tagon. Ha? Nagataklid yung inirana nga parulaw. Sige dong. Or, rin ay sa anang kwan doon, karsada rin nga component. Doon nga sa kilid, doon nga kwan. Anang drainage system. Talawa nyo, anang drainage system. Manami, pagkaro pagka-obra ka ron, ay Guriya ra ha. Si Guriya rong kontraktor ka ra. Pero si Guriya, ginman nag-obra ka ra. Sige dong, oron. Nagkakagabakbak ko doon ka namiton ko nung dike. Aron, giltak ko noon. Aron do kanami ko nung dike itbatan. Itsungkulan. Okay, kita mo gilang ron. Oh, nagkakagabakbak na. O nagagigiltak na. Regunoro, manami nga dike, mapag-on nga dike itbatan. Agbase kung wa ka mo kasayod. What pilote ron ha? What shit pile doon? Ro ginamit ka ron ay siyurak, batungang. Ro nang tinamba ka ron. Wa pahagit, kanas-kanas itbabas ko nga humbak eh. Oron doon. Aron ko noong kapag-on, hey, aron nakagabakbakon, yani. Tapos mahamba kang mapag-on giling diki o nasa sungkulan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Karon, balikan ko galing rubatan nga ron. Ha? Balikan ko galing rubatan. Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba, nami tubi na mo niya. Kaguirong uniform sa nursing student kara. Sinda. Matsa hindi man da sa naman sa kawanda sa hindi na sa Kalibo Water District. Numan siya Water District da Ampud Marian. Parang numan siya Water District Triatara eh. Bukonta ita Kalibo Water District eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Huwag may nagagayo rong Numancia Water District. Aga Kalibo Water District. Hay nako. Sa naakig ito hay. Nano matugna mo kara. Good morning, Jet. Purpose karon it balaklaba makaproteksyon sa alikabok ko no. Ag sa sobrang init. Sa bilog man ako nga nagagamit karon aga bicycle driver man ako. Bukon man siguro magain kong abo-abing para sabi ko natabo nga ra. Deng masubo nga ra insidente nga doon na biktima ay estudyante. Aga halatagi niya nakainom doon driver. Hindi ma-identify pero driver nakabalaklaba abi. Ha? Pero actually, may una o takaroon ordinansa. I-check gani si mga nangan si SB Marte ha. May ordinansa o takaroon na Jue Francisco nga nagabawal sa mga motorista nga maggamit it balaklaba. Dong full face. Dahil nga sayod man kita nagagamit sa kagainan. Nagagamit, ha? It, mostly abi kara ginagamit it riding in tandem day. Ha? Mga hold upper. Nagagamit it balaklaba. Dahil nga nga, siyempre na uso makaroon dong CCTV. Para hindi sa na ma-identify, nagagamit balaklaba. That's why, kabo makaroon nga mga lugar sa Pilipinas nga nagabawal sa paggamit unit balaklaba kapingit sa mga motor. Sa mga motor, ha? Kapingit sa mga nagamotor. Nga naka-helmet pa, nakabalaklaba pa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5

0: Ngayon karon actually sa Balite kun ang mabot siya sa sentro wala helmet eh. May mga lugar sa Pilipinas nga wala nag-require ng helmet. Depende ron sa local government unit. Agud makilaga kag yung mga bawat motorista ano sa tingin mo? May unang nga proposal karon. Wa ang makarangkada. Good morning Jet, paki-greet lang it happy 7th birthday si Sai na Keon Villanueva. Ita Bacausor. Unga ni Mrs. El Rose Villanueva, our crowned Super Nanay Ubacausor 2026. And Mr. J. Lord Villanueva from Kagawad Irene Silva Gonzales. Okay, matangan ni Kuntaron, protection mata. Ugaling bakod ko, sitwasyon makaron. Nga, kababog ko tabi nga na-involve sa mga krimen nga ra, using balaklava. That's why nga rohaton nga mga local government unit, kaya nagatugod ba karon nga ibawaw tar mga balaklaba nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung tanan ka mga driver na kabalaklaba, ay tinanungon lang roi tsura at kalibo. Ah, kung ka mga, na mga tricycle driver, okay matakunta, protection matakunta ron. Tama, may punto ka man, protection sa init, tagalikabok. Ah, o galing ko na pasugta na itong tanan na kabalaklaba ay para protection sa init ay hindi ko alam kung ano'y tsurat atun nga mga kalye nga naga dinagagando atun nga mga tricycle sa karsada nga mga driver na kabalaklaba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, it kay Madam Chile Tempura sa Thailand. Alas 8.33 sa Tugidot. More power, probiotics, 8-in-1 Kobe Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo, komentaryo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa

0: testimonya, it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema. Hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality, masaligan, kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Bicom Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicom and Alilin Tatunan Bicom.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
5: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik.
7: Digon Funeral is now in Mahadoklan Corner Diversion Road in front of Clingas Gasoline Station beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Dan.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatasan, komentaryo, gala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Balik zaton nga pagpangalaga, dalas 8:50 na. Good morning, Jet. Alan Ninja ang dating. Nakakatakot ay good morning, Jet. Tatay Jesus, Jess Alcobendas, wala sa Alcobendas, Heavy Equipment and Supply sa istansya. Wala ka ba update sa ikutan na tayong duna galing. Karon sa Todo Action, may update ba si Sigatudong Reynald about kuno sa nasagasaan sa may bandang pilot? Kalibo Pilot Elementary School. Karon galing, ipa-update na to sa aton nga mga Katodo Patrol reporters sa Michael Jan Di Juan. Medyo pagpamati. Kaya dating kapitan itwa Poblasyon Makato, Kapa Eupemio Tem de la Sena. Good morning, Gid. Former kapitan Dela Sena at Poblasyon Makato, kay SB Ninen Early, kay Carly Torrea Santiago sa Boracay, kay Manny Alansa. At sa nag-birthday yata, makaroon or kung nagtaliwan nga adlaw. O happy birthday or belated happy birthday kay Manny Alansa, kay Madam Rosie Isog Sandagaw. O God bless man. Sa linya na tundong Federation President Itatuda naman siya. Si Ampodbini Apolinario. Korea nga ng reklamo. About niya hapon ni Karao, sa nagabantay nga sa may tulay. Karaya nga mga nagabantay nga mga kap ag mga pulis. Sa linya na ton si Numancia Federation to the President Bini Nama Apolinario po. Good morning!
7: Good morning, Katabang Jet.
6: Oh, good morning. Ano ro, Juan? Ano na naman doon matsambukot maraming experience no, di kara sa may sa may tulay no, Ross Abinyo?
7: Oo, Katulong Jet, sa ila sa Numancia, tanan na presidente na bangok pa akong ang problema adlaw-adlaw o kung amat gasupot-supot o dalakpanan na daya nga sa amon nga rin na ng uniform.
6: Okay.
7: The subscribe shirt nilas. Daya nga ng nataliwan nga ng adlaw ay may ano, may atong gano'n na panahon nga ma-ulan-ulan. Pag iyak sa ano man siya, may ulan pero nasa kalibuwa. Ay, nang kakon, yung basa kumando ordinansa is kalibo.
6: Kalibo.
7: Ay, una matood o anda nga ordinansa nga nakatalwal
6: Sapatos?
7: Hindi nagdag ko po lang. Ang asawa, naka-uniform. Hindi nagdag ko. Una, sa Kalibo, sa biyahe.
6: Oo.
7: Pero kami nung siya, no, may amon man na ordinansa. Na doon yung dubilin ka mo, is amon na committee chairman sa transport, na pwede ka kami mag-short.
6: Sano man siya? Sano man siya?
7: Oh, sano man siya? Mag-short, mag-sapatos, mag-uniform, at importante, doon nabiling ka mo, nga magpahumot din.
6: Mm-hmm.
7: Ngayon, nasilos na ang asawa po, dahil permihan ko na uga po ma.
6: Ba?
7: Oo. Oh. Ay, dahil natabo. Eh, siyempre po, una sa ordinansya nanda, ma-naob kami sa tulay, pagto sa Lotorong,
6: okay.
7: Mabalik sa Roldan, at mabalik kami, pero sabi niya, pabalik ko lang sa naman siya.
6: Mm.
7: Doon lang naging tao kami na area.
6: Okay.
7: Doon nga niyamba ko ka, sa map na, Sir, makonay. Oo, ordinansya makonay niyo ron. May ordinansya man kami. Pero po, tana ko, gabiyahe ba kami ya sa inyong Kalibo? Uwa ko, no? Okay, makonay. Inyong ordinansya, napatupad ninyo, okay, taron. Ay, ramang makon, dahil ramang ordinansya, sabi ko man, pag uwa mahong kamilya gabihay sa Kalibo, ay hindi ginadakop ninyo. Ngayon na talaga na area, arong nataon ninyo kamon, ang nabalik na talaga isa naman siya, gahapot, gahatod, gabalik na ta.
6: Agwa, magkamag-pick up eh. Wa magkamag-biyahe matod, wa magkamag-pick up. Ruta man ang inyong inaagyan eh. Pag abot sa Kalibo, diritso sa parking area, halin sa parking area, guwa magkamutuman siya eh.
7: Salamat din po. Doon lang doon ako na sa na-lubtan ito nabasahan ko sa andang ating tawaan kami area mahatod, mahibot kami, Lutorong, Roldan, pabalik sa Rastina, na ulit.
6: Mm-mm.
7: Wala kami gabihan.

0: ay maulan. Ay, tapon, basat, labing banwawes, kabasog kayo ng ulan. Ay, pag-abot, itong talibo kasi laksinap na po. Dahil nag-ano nga ako nga, maulan tama akong to. Itmap ba, hindi ako to, itmap ka akong, maulan tama akong to. Ay, kayo na, patama na to. Ano na to? Ay, alam ba kung akong po, dadahon, dako, alas 5, tako nagbuwa, alas 6, ay maulan ka ron. O, pag-abot at alas 8 ay nagsilak ka, at tagalisot ako, tagabangat ako, gabiyahe at ako yas, anuman kayo, mauli pa kang ako nito. O, mitos inaway. Dahil ako ng tap na ako ay, ng dayam ako nito sa ordinansa. Pero ako kung ipatapagod niyo ako ito sa atit inyo ay, ulang inyo, kung kami rin na minsyanon, kami tanan kami na minsyanon na, nawa na kami iya gabiyahe sa kalibo, ya hato jo kami pasero ang nabalik iya sa naman siya.
1: Ayan mandaya na open mo ang podabini bakod nga ro aton nga SB Kalibo ay naka-schedule nga maga revise i traffic code para ma-include baga sa revision ni traffic code nga kamo nga naman siya ay tuda naman siya mata kamo bukod magamot sakop ito da Kalibo ay tawan it konsiderasyon nga total ba magamo gabiyahe terminal manaka mo din inyong rutang katagkod man nga ni guwa man kamo tulay pagbalik ito man siya eh.
0: So, yun nga ni ang pag-jet load ang dagong baga nga kung nasakitan man ako especially sa akong grupo na taga year na isubmit ako sa mga ticket pila man ang buhayran katulong jet ko ang grupo sa awan kabaratuhon nga ni Rosso Cote Kalibo na ito yung ng POB. Pero akong mga analyser na sa Sangdagon na kabulungit ay sobra pa kami 10 years nakabayad sa andang pagdakot kamon. Kaya nang rotanan nga presidente ay gadamang pa akong makaroon na ano man na presidente bumayad karon ay sige mo ako na akong mga estudyuhan. Atong nga ng mga ikot at duleg kung ano rumayad.
1: Mag-drop siguro ka mo ita official ang letter address sa chairman ita Committee on Transportation ag kapiparnes ng TTMD it Kalibo.
0: Oo, nang katagundit among doon nga pag-obrahan din ng advisor on dahil doon yung mataro tama at anay na bagay na obrahan para black and white ba? Aga, for example, mga red-blue or ang dabing map, may strikers, anda nga, sa Panangagas, sa mga matodong jet, ay doon na ako. At may nagdamo pa ako na sa batong member na Milagas, si Taay, kung naroon, Milagas na naroon na tricycle, at pinunduat gulti sa printe krite, yung mga bumbuan, ay may nagsakay ko nung estudyante ng gadali siguro, pagwa taga pan-over o school driver na ron na nagsakay kay Maoy o kilala ng nana ay dapat yan ay ng anang advice ng pero ay babalik ka to sa ano ay sa paradahan doon na tikitan na ginana ay nang naintindihan mo tanaman doon yung mga bagay na ron na ng bawal ro ga
1: pick up.
0: Pero may una kita ng pagdating jet na mabuhot na map una sa tulay na saludo sa pamika ng mga presidente dahil nakita na ng mga PWD, senior citizen, na sanda pagkaparan mapasakay kamon. Ano ay ng saludo kami kanda karon. May una kita na map na sobra-sobra o tabaga. Agara pagdating jet, pero natiyabaw kita ako ng mga presidente. So, pag sa ako ba, legit, gasolina, matali yun naman masarangan. Tapos ay amon na nga nga na kita, insakto lang kita yun sa gasolina. Agaroon, lakpun naman kami. Yan ay ba, paabot kami kung mabibigyan kayo ngayon nga. Yung tawaan lang kami konsiderasyon. Tama yun mo katulong legit na mga tawaan lang kami naman siya anong may konsiderasyon. Dahil kabay buhay ko itong problema niya sa naman siya ra. Una sa parkingan katulong legit. Na may amon daw na request man ay na CR ba ya? Ay kabay buhay yun kung kami niya sunong naroon na si Miguel Balanchula para presidente yung ano na nakakondo yung leader na ron ay siyempre ay masako pa mong kita na ra. So ay pagkapulo ako na kondon.
1: Sige, paunahan dahil by Monday basi kung maabot na itong

0: SB Matt Guzman at Committee on Transportation aga si Ma'am Vivian Briones para maipaabot inyong concern nga ra. Aga drop lang, drop lang kamo agit ko na official nga letter address at TTM di sa Sangguniang Bayan.
1: Oh, na lang, una lang do letter ng katulong jet eh balik lang dahil tamo nang balik lang na anong letter na ron pa 2000
0: timing man dahil nga ginaplanuhan nga i-revise yun ng traffic code ay sobrang 5 years man doon ng traffic code eh.
1: Oh, okay lang ta ni katanong dito kung laki yata eh, ito kasi kilid-kilid maingay pakaling do bayi nga ron na gusto mag-ihi ay dari ka mo ba.
0: Okay, sige, sige. Inyong concern na rin pabot ng sa LGU.
1: Okay, thank you, Ed. Katodong Jet, doon lang malang, siyempre, kawakon mo lang ay do mga presidente mo lang ay gahin mo na panayorin kami tulid ba sa LGU Kalito na indeed, anayin kami nga ng pagbitan about sa rolong bagay. At nang grabe, grabe katodong Jet, ro atin mo kasing gasolina, wala na binakita ro atin ng mga tricycle driver.
0: Sige, ay atong ipabot na mga Lunes siguro, ipabot na to sa aton nga LGU Kalibo. Ampun bine. Thank you, Gid, ha? Thank you, Gid.
1: Nang, oh, katutong Gid. Nang, thank you, Gid, sa tanan-tanan. Kabay pa na nang mabuligan kami at LGU Kalibo, labi-labi kay Mio. At nang bibigyan nga, nang, na, hindi yung buha kami panay pagdikita. Nagara na, grabe, katutong Gid, pero gasolina. Sa inyo yung katulong doon dyan, pero iya sa naman siya, na di man kami kapangayo, sa inyo naman daw amon na naman siya, wag it-budget. Nang sa about yung katulong dyan, sa 8 strike na ron, anong paburmat ang karon, pero ay, ano ro, amon na bigit ang katulong dyan, iya nga mode of transport, iya sa naman siya, tricycle, ay kung sa mode yun, ay, basta, walang siguro ipangitan ang duha sa mga tricycle driver. At doon yung adlaw-adlaw nandang income para mabuhi ng mga pamilya.
0: Oh, actually, wapa manda. Proposal po yung manda.
1: Oo, katutong Jet.
0: Thank you, Gid.
1: Thank you, Gid. Katutong Jet. Sa, ano, sa inyong radyo to doon ay napaabot manamon tanan ng mga presidente. Dahil sa sanda makuntanan katulong dyan, kapamatay ron dahil gin-inform ko sanda. Kung ano, pamakuntunin yung mga ano, ina makuntan sa budget, ipabot na itong kana. Para madali man makaabot sa LGU, pero amon man
0: kung maabot ko ba karoon, kung maabot ko ba karoon si SB Marte, ipabot ko lang agin yung concern. Thank you, Gid, ang pod,
1: Bibi. Thank you, Gid, po. Oh, thank you, Gid, pod. Hindi namon doon malipatan na iya sa Radyo Todo ay nabuligan mo amon na Federation at Presidente S. Muman siya nga nun.
0: Thank you, Gid. Thank you,
1: Gid. Good morning sa tanan.
0: Good morning, Gid. Kaya Ampod Bini Nama Apolinario rong President at Tricycle Operators and Drivers Association sa Banwa ita Numan siya. Ipakikwan nga ni si SB Marte para mapaabot na nagiging ka na rin concert Numan siya. Kara, pati balak labang ra. Mga katodo nakita ninyo, opinion doon nga GCAS IPO. Pro-offer period ay October 6, nag-umpisa nga ni as October 12, as alat Lunes ra. Kung interesado ka mo, pwede ka mo nga mag-subscribe gamit doon nga G-Stock sa GCAS. Nakapag-subscribe ka ako, gamit doon nga G-Stocks at GCAS man. Sa presyo nga, 660 lang kada share. Layong undong oportunidad agud makasubscribe sa manabang presyo. Kung gusto naman niyong magsubscribe, gamit yang or simple yang da. Buksan doon nga GCAS app, piliin doon nga GStock PH homepage o kung sa NBS tab, i-click doon nga GStock icon, nagapiliin doon nga EB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga wapa nakarehistro, mag-rehistro doon it mas timprano. Kung registrado ngon, pwede ninyong masudlan ninyong JStock wallet aghold haom ka mo konbukasyon ng IPO. Kung interesado ka mo, mag-register yon ag magpahaom para sa JCAS IPO.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 9:06, update ko sa Habana. Nanas, may tumakilid nga tracking. Nag-iping sanda ko, nagtariwan ng aksidente. Daywon ito kuno tracking, ha? Nga nagatakilid ang bay ni Manny Alanza sa Banwa Itnabas. Ano ba ro area nga ra? Mat sa aksidenta prone do area nga ra una sa may portion Itnabas. Manny Alanza. Kaya kagawad ay Melgarejo, good morning gid na sa Libtong. Agkay Engineer Cesar Gomez Taiko sa Nyubuswang. Thank you gid Engineer Cesar Gomez Taiko. Sa linya naton do nga chairman ita Kumito na Peasant Order aga Public Utilities. SB member Ronald Lachica Marte. SB, good morning.
3: Yes, good morning with you, Katodong DJ. Good morning, Katodong Martin Awards, Katodong DJ.
0: Patsawag niya po ng pawiri mong limo ga SB Marte, ah.
3: Ay, ininom ito po namin.
0: Sir, ay doon ako nabatian mo ng concern niya na taga naman siya. Nga, siyempre di malikawan do rey ang ginatawag pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ko no. Sa ordinan sabi ko not naman siya ay okay lang kana nang ka-short at nakasapatos. Ang ginaalaw sa nga magchinilas ko nag-uwan sa naman siya. O galing pag-abot sa kalibo, ay siyempre may ordinan sabi kita sa kalibo nga bawang nakachinilas, bawang nakashort. Ag dapat naka-uniformigid. Ag pag-abot ikaw sa may tulay, ginadakop sanda. Norang ina pangayo consideration del una-una hindi man sanda saklaw ita ita tuda kalibo del tuda naman siya ta sanda pangayo wa man sigod sa nagabiyahe sa kalibo ay hangang terminal sanda matag-od ba lang ro nang ginadagagan aron sila tulay man lang pasaka sa Rosabinyo agwa man sanda ta naman siya na dapat hindi sa pagstriktuhan sa sapatos ug chinelas considering sa naman siya mata sa nagabiyahe SB Marte.
3: Well, siguro ay panahon na ito, nag-revisit na ito yung ordinansa na ito sa kalibo, no? Agad kung ano rin mga pwedeng tikang mayang ma-exempt ordinansa kung yung kaso din man, no? And sa dyan na ito na yan, inform na rin ka rin do TTMD Agro Kalibo PNP na ito, no? Para i-consultan natin kung pwede ba rin nga rin. Pero ba dati katulong yung debt sa pag-consultan na natin kanda with regards to kung naging naman na dikatulong naman siya nung pwede siya na makasunod niya sa Banwat Kalibo ay dati sa Tasanda at Bulwang, no? But anyway, ay sige, tanaw natin din mo. But may nga, galing na contradict din mo rin sa national law natin, katulong yung debt, no? May anabit LTO karoon nila yung bawal nakatunilas kung nag-drive ikaw at saksiyan motosiklo mo o motosiklo. Sumilag ron nga pagkatong araw na ito. Hindi na din nga mga nakasok.
0: Actually, komplikado man nga ni Roatong nga lay, national at local. Unang-unabi, haya, pag nagdagagan ka sa highway matuod, ay dapat nakasapatos, huwag ka nakatunilas, aga wa ka naka-short, bawal yung matarong, isang ka-motor gani.
3: Bawal.
0: O galing sa mga tricycle gara, wa masana choice. Ako na, hindi gani sana pwede sa highway eh. Wa galing yeah, choice, dahil wa masat ibang agyan eh. Kung na rin ka sa Lumansya, sin ka man maagi, kung na yung national highway gid.
3: Kaya nga niro mga local government, no, may mga consideration man sa abot sa mga makaroon, ay sa'yo na ito niya, kung bawagod sa dahil dahil sa namaagi.
0: Oo.
3: And sa bilog po, na gusto mo na ito nga, kumita, masanda, agad may pangadlo-adlo masanda para sa lang pamilya.
0: Oo. Aruanda mo lang, abi, karang concern, siyempre, huwag masa nagabiyahe sa kalibo eh. Huwag masa nagapick up it pa, pasahiro at kalibo. Aruanda tangin na karga, ruan na malatatuman siya ng mga pasahiro. Halin ito sa terminal, pagwa itros abinyo sa may tulay nga rap, pabalik sa naman siya. So ito abi sa naman siya ay okay ta kandaro naka short ag naka sapatos eh ginaalaw ta kuno igto eh. Wani nga sa kalibo sa aton nga tuda ginabawag naton. Kung pwede sa matawat consideration dahil nga naingan naman siya matasanda, wa ba sa nagabiyahe sa kalibo ag matag-od na lang ron ang ginagamit nga dagan it kalibo pabalik sa naman siya.
3: Well, kundi mo na sundon do rin ang sa once nagsunod ka tino
0: kalibo
3: kalibo ay jurisdiction taon it na yung Kalibo PNP or chat na ito niya. Magpag-pag-pag-pag-pag ako. Basis sa ato niya.
0: Ordinance sa
3: Kalibo. Oo. Ay kung intumutos naman siya ay o matatulema ka na ay o matalunit. Kung siya lang ay nagasugod abiya sa nasasugod sa Kalibo ay kung baga nagadagas na pasahiro iya sa Kalibo.
0: Oo.
3: Pero sige yan, ay tunaw natin kung pwede ba ang ginahin nyo o hindi pwede.
0: Okay.
3: I-visit natin, no?
0: Sige.
3: Ay simpre, layit-layit abiyin na, pag mayroon nga, kung pasog pa niya abiyin natin tanan, ay hindi lang kita maubat layiron, ay may pwede man galero maroon lang, no? So, sige yan, tanaw natin kung ano.
0: Masa pareho man doon is may martita sitwasyon sa Kalibo, ah. Kung ginapasugtan man, ay nag-inabo man ng kolorom, ay, di ba? O hindi man yan eh, ginagagan man kolorom sa kali eh.
3: Well, doon nga, actually, kolorom nga yung katulong Jujet ay kabuhay-buhay natin doon nga ginambaron sa atong nga Kalibo PNP ay sa TTMD na. No? Ay, bandang rason po yung ikaw, nagwabi-dabi man na mga daktar na nagbayad, no?
0: Actual, kaya nagkakargat ka
3: pero
0: sa iyo.
3: Pero kung totoosin ay, may pagkat ikaw abi nga nagtambay ka sa ka-establishmento ay nagawat ka pa sa iyo, ay pagsaka ka rin ay daktun mo.
0: Oo, ay pa sa iyo, sigurado ka rin.
3: Siyempre kung nagpangatanayin mo sa pa sa iyo, ba't ang bawa nagbayad, no?
0: Correct.
3: Pero kung diretso na tayo sa kaigin mo, no? Kasi rin, batumbahan nga, parin tinana. Ay, galing ay, depende ko na doon pa paano niyo. Dahon eh, ay, many times na ako nakikita nga nagkasukot ito ang labi. Bukod niya nga niya, pinang beses ay, baabot ang beses. No? Personal mismo na rin nakikita. Personal mismo kita nakasakay nga, nagkasukot ito ang labi.
0: Gapila pa nga niya. Oh, di ba, may ano bang pilahan eh.
3: Yes. Abot ay na yung sa Grand
0: Quezano Grand.
3: Quezano Grand.
0: Kapital. Quezano Kapital.
3: Ngayon, ha?
0: Quezano Kapital. City Mall.
3: Quezano Kapital. Karoon sa may, ano, sa may 7-Eleven.
0: 7-Eleven. Andox nga ron.
3: Sa may Andox.
0: Ayan, naging niya tambayan kita mga kolorom ni karoon.
3: Oo, kababa karoon.
0: Kung gabi, bihira ka lang. Kapag gabi, bihira. Gabi, bihira ka man makakita at gabi nga nagabiyahe nga lihiti mo. Tanan, agos, kagabanan.
3: That's
0: almost
3: right, precisely.
0: 90% kung nagabiyahe at Kalibo, kolorom.
3: Matang pa rin. Kung kita ni Daddy ka rin ay astiktuan ka natin, ay abo ta rin, hidak ka natin doon. Ay, galit ko na nga ba ay may mga ginatawag kita ang konsultasyon ko na nga.
0: Tama. Dahil ano ang
3: ginatawag sa gabi eh.
0: Dahil man ginapangayot naman siya, konsiderasyon man, siyempre, tama man yung mga SB Marte ay may ginahambal ganit kita sa Latin niya, Lex Juralex and Lex Conoy. The law may be harsh, but it is still the law. Pero may ginahambal man nabi kita nga, hambal ganit ni Tulpo ay, we can bend the law eh. In every rule, there is an exemption eh. In every rule, there is an exemption.
3: Oh, basta sa kamahiran eh. Basta sa kamahiran, pagaya ay, pwede matang baliyon sa kiriyon. Pero, siyempre, doon nga doon ay ginakasuntanan mo talagang limaw.
0: Tama.
3: Kumagtawag at konsiderasyon ay, siyempre, pangutihan natin kung ano durasyon na kunamaan at maan ang liman ano. Nagayinyo sonda. Ay, kita man sa Kalibo ay, bukod man kita, masyadong kontrapat sa mga makaroon ay. Nagkakataon ng hirap na konsiderasyon ko naman. So, depende rin mo, katulad nito.
0: Okay. May anda parang request kan o pa kung request nga ra, kabuhay-buhay nga ng request na naman da. Kung hindi nagagamit siya na temporary nga terminal o nasa edaw mitulay. Ruan ang ginahing niyo, abi ka ra, pilang years yung ganero ng request nga ra, nga mabutangan ita public CR, bisan para lang sa bayi, kunta, SB Marte, pero sa makaroon ko no, wag
3: yun. Well, actually, ay bukod niya sa beses nga kita ka lang nag-oblat resolusyon na katulong Jujet, no? Abot ang mga solusyon nga nila ko, ay ang babi ko, hindi na rin kito sa time ni Ami, ay huwag ko dahil butangan. Ay, ayaw nang makat ng butan, bakit sa terminal ko, bukod na lang galit, atong doon yung tarikaw nga ron. But, riba-riba ka, naka-star yun si Dr. Tulay yan eh.
0: Hindi man pwede. Hindi man ganyan pwede ha. Hindi ganyan pwede ron.
3: Mga ganyan. Ito ba ron ay, parang sa kamahiran ito nan, pwede nga nilang balik mo kayo na, yan, nga lagi ko na nga tayo pwedeng balikot saan kina. Kung kailangan yan, tagaya.
0: Correct.
3: So ang bago nga ni, pwede mga ni kita ka-plan it, na yung container nga ron, may nga pagputo nga yung container ay pagkatapos isi-trade mo na bayo yaki ay putputan lang nimo ay temporary mo lang ro
0: aman doy daw tulay aman doy daw tulay na nun private property ron yung magbutang kita at komporto muna ay public property ron
3: public property yes ay taong nga niya sa makaroon ay wala nang gapo nag bukos nga ang beso doon kundi mini types doon ay doon doon reklamo at mga atuda na itong di karoon sa idaw tulay nga nag-pag-trick ko sa ngayang
0: Numansya
3: second district sa Paltutmet no, sa Numansya Paltutmet ito di ka nabi sa ako sa mag ano rin mag andang terminal
0: ay kung matod aton gid nga mag-usoy kita at mag-strictuhan kita matod ay manami pero kalibo kung mag-stricto kita ron.
3: Ayaw mo ito rin. Ay, kuramat nga rin kung nakikita rin mo ay nag-ugtas kaya. Ang bagon mo na kayo ang gatan.
0: Pero ang bagon nga na yung private property, amay ko si Dr. Tulay kagabuta ka comfort room, private property ron ay, public property ron. Actually, kung gusto, maraming dahilan. O, maraming paraan. Okay. Kung ayaw, maraming dahilan.
3: Habang nga rin ako rin kanda sa engineering, kanda engineering master, no? Simple yung hirang yan. Sa milyon niyo mo, 500,000 na igugun doon para butangan mo lang yung yaki bayi nga.
0: Komporto.
3: Kung kaso nga medyo maaasin na yung member na ganito.
0: So, sa grabe. Actually, 1 million nga ron, building o taro ginaubra ka ron na bukong tata comfort room. Comfort room nga, komportable. Komportable nga, konbinyente.
3: Maxing 20,000 na pwede yun.
0: Oo, sus, marikagusip 1 million, kabubaho nun. Kumbinyente yung agakukomportable nga may dayaganan kapingin mo okay lang mga gaki bisan siya makapapuslit na sanda ano mga bayi
3: correct
0: ay hopefully nga matawaan nito
3: bisan pwede mo nga yung temporary rin katodong jujet nga ino ang butangan doon it,
0: drum it, drum
3: pwede kabuhin na rin nga gina ano tawag kan skin nga rin nga kabaligin lang ang baro sa red light tapos yun.
0: O, tag ilibaro, iba nga na ginagamit at color up malang? Anang side?
3: Color up, hardiplex.
0: O, hardiplex.
3: Anong bawat division, ano
0: malang? Makaubos. Makaubos yun 30 mil. Hindi man siguro kaubos 30 mil.
3: Hindi lang.
0: Ay, nako. Okay, sige na.
3: Nakot-kot yung mga abin na nakaroon doon. Ano, di karoon? Ay, simple sige lang ako doon kung may... Kung ginaanong matakong taroon, ginatawang mataroon, attention na, kano pa kung tanatakos doon.
0: Ah, eh, hindi makortahan eh. Sige lang. Now, sir, balik niya kung sa kiri ha. Ay, na-istorya na bigay na rin balaklaba. Balaklaba. Ay, rin, may reklamo man. Ah, estudyante nga ng grade 8. Nga, matsabinastos yung matsang ka-driver da. Bago nga ni magpa-blatter, dapat makon ka mo. Agdo driver, tapa ba, nakabalaklaba ta? Isbi Marte, ginabawag ba nato? May ordinance sa bakita kontra sa balaklaba?
3: As of makaroon ay medyo uwa. Pero, pwede pa rin, actually na yung mga plano mo nga ni kita karoon katodong jujet. Galing nga, alamahan kita katoit mga anabi sa social media.
0: Okay.
3: Kato ba ang mga hilmit-hilmit ay nga ito nga?
0: Ay, oo.
3: Ang handa nga guilty o ay pwede lang ganito bro. Top-headed nga rin.
0: Half-face. Half-face helmet.
3: Oo. O yun na, nagod nakita rin tsura. O hindi pwede mo nang ganito. May kat, top-face ba nga kat, may nga, medyo, kung may inong ray-ban, hindi makita rin tsura. Baka doon yung top-face ang katawan. Nga medyo ano tawag ka rin eh. Baka medyo ano matato, naglipas o nimo. Pero nakikita ko abin makaroon, nga medyo bukod ang mahat na nani sa sangkat tricycle ay nag-sukusukit din niya ron.
0: Tama! No? Tama!
3: And mayroon na nga niya ako nakikita man dahil ng traffic enforcer ay
0: nakabalaklaba man.
3: Makaroon.
0: Pati so, pulis makaroon kung mag-operate. Nakabalaklaba. Ano ay, kung tagkakatabo sa Pilipinas?
3: So, makaroon ay dapat na doon ay sudyan natin na dito ay ano man yun na akong balikan ko yun na akong doon yun na dito ay maayos natin at least ay araw nakita mo ninyo na kung ano kayo importante kung nga ay naklaba na yun yung suksok na
0: araw tawan din kao ita i-implo ha sa Manila, City of Manila nagpasas ang that ordinance 9134 ko 2025 ra last year gang ha. Last year ang ragi na ginpasa, ita City of Manila, Ordinance 9134. Anti-balaklaba and other face-covering ordinance strictly bans motorcycle riders, drivers, and individuals from wearing balaklabas, bonnet, hoodies, or caps that concealed facial identity in public spaces, public roads, and when on standby mode.
3: Correct, tama ka. Si, hindi yung tangalan, medyo may ang daw mga ordinansa regarding ni Karan.
0: Oro, Consolacion Cebu, nagpasaman, raya nga dagon, kaya lang, last month lang, Consolacion Cebu, nagpasa, it ordinance number 45, series of 2026. The same man, prohibiting full face covering in public transit environment.
3: Yes, actually sa Makaroon, gina-observahan natin Makaroon kung ano kayo importante kung Makaroon yung klase kung tanga o ibansa na ibabaw rin nga ron ay because na aron mo, nataboon yan eh, no? And tama ka rin mo ang break-in na pwede tabi ganito na sa it mga criminal ba yan para hindi siya na-identifying. And doing it to purpose natin karon bilang chairman sa committee or na public safety at peace and order ay para na mas mo na identify ang tao kung ano at may suksukid doon karon.
0: May una matang akuan, may alternative actually kung rason ay san agadas protection din ang rason ito ibang driver eh para sa init bagag sa likabok ko no. Pero Ro-il-ro, LTIP, RBBLTO, kung sa mga PUB ka, bawag taron eh. Nabawag taron sa mga PUB. Right, diba? Right, taxi, jeep, bus, bawag taron, nakabalak traba. Ano katimo nga nakabalak traba, nakakalat, balak, nakakuan katimo, nakabulay, katimo nga driver, katimo taxi, bus, or mga jeep na mga multi-cabs. So, bawag yung mataron. Pero may ginaalaw matangara para sa San Agadas Protection, ginaalaw na rin yung standard medical or a cloth face mask acceptable yes, day.
3: Face mask is pwede yun para kandakon na allergy sa nabi na sa mga dust nga na eh. Pwede ito parang suksok.
0: Roy ba pero nagagamit kung towel or a chub scarf? Pwede mataron. Strictly below the nose. Doon yan, pwede. Sa tricycle, hayra yung tinted niya tricycle windshield doon ginagamit. Kung saan agdas protection do isyo?
3: Correct. Tama ko.
0: Okay, pero kung naka ay kung basugtan dabi nato na imanap protection ay paano kung tananta ka mo naka kwanta naka maurat ay ano tayo tsura na
3: ito?
0: Ano tayo tsura na ito nga mga nagidagagan sa kalye ito nga mga driver naka makaroyon tana?
3: Correct.
0: Diba?
3: Tanawon
0: mo imo nga mga tricycle nga nagadigagan sa kalye mga driver nakabalak ka labat ha. Tapos pati ro nga traffic enforcer nakabalak laba man.
3: Ay kuno mo tay abi to lang naman ani to nakatanawon mo mga makaroon nga mga imo. Usually ay nga ubra na karon ay
0: lawless elements. Mga lawless elements, mga lawless elements.
3: Oh, oh, ginatago lang daw na identity.
0: May una mata nga gagamit do pulis okay lang ginaalaw mata ko no dahil akapin sa mga intelligence division ay ginaalaw siyempre protection sa anang
3: sa mga identity. Sa walang bawal sa pulisyon ay di matalad ng gamit naman.
0: Pero kung driver ka timot public utility vehicle, hay mat sa magawait ang nakabalaklaba ka timo.
3: Correct, tama ka. Kita mo, ginabalaan na ka rin mo, rin mo ID ka rin sa imong tricycle, lagi sa imong sakyan. Agod na sarang mo imong identity. Ag, tapos sa ikot, anay, kung tuto. Ma, doon ka rin sa ba ka rin ka tuloy no? Aside sa balaklaba, nasuksok ng bahan, kasuksok ba't antipara rin, ray-ban nga, dahil.
0: Oo.
3: Ay, hindi ko talaga makita rin. Tsura rin doon ay, aron?
0: Mga huwag ita, tanawon eh. Paras ko natabo ka na kung nagtaliwan. Kahapon niya yata, may sudyante nga ng grade 8 nga nakainom ta ko to driver. Ang ginabasto sa sudyante, nakabalaklaba to driver. Tricycle driver.
3: Ay, mga nga siguro may mga marahin. Ang balak ina. Ako to, hindi mo kasalan ni tsura.
0: Ay, kung kolorom para tricycle.
3: Doon pa nga niya.
0: Doon para masa. Sa bilog pa. Ay, kita mo gilang. Okay. Hopefully nga ma... Hopefully may...
3: Yes,
0: sir. Yes, sir.
3: With regards sa Kaloro, mini tayo sa ganyan yung report sa ato niya na mga atuda, president, no? But ang bagay na akong kanda, mag-meeting ka mo at inyong mga membro, at pagkatapos na yun ay ipasayang kamon kung sino o royo na ron niya mga ano nga niya nga mga kolorong mga presikol na biyahe ay kamo mismo nakasayo di ba pa rin maunti niyo karo ni amigo pa ninyo ay mga ni durasan mga ko di ba kamo kasugid ay because nga kailangan ninyo ay one ay magreklamo maunti kamo pagkatapos ay huwag makamu kabulig sa masipyo o sa pindi o sa pinto para ma maano na masunda ma apihan ay doon mo nabi ay kuramat man nagsiyalo man siyang baon na makita mo natin tinira na observa na kung una man do regular na may pansay sa una man do pareho man talaga sugid so doon mo mag-isod nyo eh karoon ay paano natin masulba rin yung problema pero amang yung kooperado ato yung natin yung driver.
0: Tama.
3: Tama.
0: Correct. Okay. Aramay, nagpabuti. Haman ko na tuwa ta ko nung gausoy it tama ta ng terminal nga anat at munsipyo ro Kaliboy sa western side?
3: Well, Rubin, ano binandang terminal ay araw niya niya ikaw sa may utarong.
0: Eh, private property aga, man doon.
3: Oo. Aga, actually, ay medyo may mowa man natin kita rin sa pamilyari ka rin ng late by Dan Salas, no? And may mga proposal ng kailangan si Dan Salas before at siguro din pagid o tanawan pagid. And huwag matlugabi ng butangan pa. That's why ikaw ito nang naging butang by TTMD. So may doubt tulay nga to, which is nga medyo mapadabi ka ito kaya ito yung buta nanda. But the internet sa NGO Kalibo na, nag-uusay kami ito lugar na karoon para butangan itong negative terminal para rin karoon sa western terminal na ito. So, aron do, asambil lang sa mga tanaman ng NGO Kalibo. O ito rin kaso din man, ay amin nga tanaw ni Commando datang proposal ni late, delete dan sa alas ito. Which is, nasira na nga yun naman doon, naging present ko nga sa meeting na ito, na ay pati pa si delete dan sa alas ay ginpakita na nakakon do plano nga ito. Ang pwede mo tayo rin ko, sir, agad ito ay maplasar ito man, buligan ito yung siguro. Kabayan yung tama ng MOA. Ang ito ay kaya nga awaot mo at naging tulad sa uli.
0: Wait makita ko nga area nga pwede mabakag mo rong munsipyo para obrahon nga public terminal?
3: Ano at akong talita na unahan siguro kasi nga creation nga rin sa kilid at Sumba. Ayaw kita, ginta na unahan ko sa Sumba ay puno ko tayo. Ano to? Puno ito at pumagay ay sa milo ko tayo ginapropos ay dati yun baka hindi talote. Ay nakalo na yung kapabo ka na.
0: Ay, pinabayan manabi.
3: Ay, sinto ko talaga na mabagay. Ay, mag-ita choice. Kundi mag-usay pag-init lugar nga nga pag-japad. Pero kung naman natin napadyapad ka rin eh, kapapiti ni Apple si Aspe.
0: Mm-hmm.
3: And ni Kural at ni Inoron.
0: At kato sa may suba doon nga portion, sa may suba nga portion na.
3: Sa may suba nga portion doon.
0: Hindi ba pwede nga mag-ideya o tato nga munisipyo ita, Kwan?
3: Yeah, that's correct.
0: Parkingan nyo ta nga, Kwan? Parkingan ta nga multi-story?
3: Well, kung multi-story nga parkingan,
0: mahal ganin.
3: Ay dapat mahimo ka rin yung mga 5,000 square meter katulong ni Jeff.
0: Mm.
3: Hindi man pwede rin mga 1,000 eh. Ayaw nga rin puno lagi mo rin. Ay isindi ko, baka pa bit ramp na nakaroon pa sa akas ibabaw.
0: Mm.
3: Oo, ay dapat mga pagdapad rin mo ka rin yung 5,000 square meter pwede rin siguro rin.
0: Mm.
3: And ano mo sa level nga rin yung parking yung tawag natin. Pariwa sa Iliilo. O nasa SM, nakita niyo mo rin, nag-lubraro, SM City na karoon at sa National University, nanda na rin yung building.
0: Mm-hmm.
3: Sa Piston Block mo ba, ano nang ginagraro, Piston Block ito, elevated parking area, at sa tubang it ng City, SM City, may anda man karoon yung ginagraro na karoon doon, ano ba yun? Na yung SM rin sa ando na building ang
0: sa hawan-hawan dumun si Pio Marat Kalibo kung may aton nga kuan multi-story parking pay parking at sigurado rong return of investment.
3: Yeah, that's correct. Precisely.
0: Sigurado so, nga makakwarta. Sigurado nga makakwarta rin ato dumun si Pio.
3: Amal nga ni no, sa TTND bukod at na kung business na ako yung ginambay ganda na naayos nga natin ng mga one-way parking ito, naging natawag. Ay, so one-way parking ito, ay pwede ito ito, yung mga gina-segregate na mundo, separate the motor na parkingan, bicycle, aga, or wheels. Agot to ay, pag-parking nino, matikang natin mo kung sino ka gagag to.
0: Mm.
3: Agot the two-way na ito na yung impute, yung mga. Pero ito na ay what a gapon ay kuno ay sa mga pintura na ito ng mga rasulanda ay naglipas yung pinang dinagpon ay 2028 o kita eleksyon ay wamang gapon.
0: Wamang gapon ay
3: ito. Ay doon nga ito yung mga itong minara sa pretendi ay sa engineering ay nagkaribasan nila yung bakil niya kasi nakaroon ay wamang gapon. Ay tama tayo yung mga bakarina.
0: Ay, ara si Judge Buddy Marin may anong suggestion.
3: Sige.
0: Ama ni Judge sa inyo, Buddy Marin, may una ko noong lote magapit sa BIR, pwedeng parking area. Ay, doon ako na yung lote ra.
3: Okay. Doon na gano'n ron. Ay, ano ba yung lote ron? Ay, basi pwede na ito manigasate, no?
0: Total, inaman do BIR ma to, nagro-BIR, agagtunan man da.
3: Ay, may amoy na ito nga 1.1, kato sa may trolley banda.
0: Si Chio Trolley, baka usur.
3: Hindi mo na pa pwede mag-intra ka rin, may conflict of interest on dun.
0: okay. Inyong ugta? Inyong ugta?
3: Pero, ano ito, 1.1 hectares kunta, you know?
0: Pwede, taro na, siyempre, dapat munisipyo mag-negosyar kinyo.
3: Ay, may nga... Kung ibabaw ka na ina ka rin, ay siyempre nagalikaw kita, ay doon na ay magdamit at istorya mo.
0: Ay, may una man nga ni nga, nagbaligyam at yugta ay ito sa naluok ag sa Mabilo ay andaman, di ba? Politiko man nga ni Tagana? Habaligyaman? Inyong agin baka nga yugta sa naluok, anyo ron, bukot biga kimporon?
3: Ay, galing ay do, ako na ito na papwiti nga rin ay ginarisay na pati nga
0: nga okay, sige. Doon mo lang, SB Marte. Thank you, Gida. Salamat, Gid. SB Marte.
3: Pagkakasin mo, sa Tudyo ng Jujet.
0: Ara-sero. Ara ko nuro, ambang ni Judge Samarin. Si Romakonta, kuno kuro property ng sumay BIR, si Richard Laxey. Porlat.
3: Dikaw na nabuhay kampi sa may lugar nga rin.
0: Ano rin mo eh? Real estate broker
3: rin mo. Nakapat, ano rin mo?
0: Oo.
3: Oo.
0: Dahil ka nung si Richard Laxey.
3: Sige,
0: Richard
3: Mason, Judge. Ay, sige, ano na ito? Richard Laxey?
0: Oo, Richard Laxey.
3: Sige, mga tanah kita. Nagot ko ay, basit pwede na ito na ito manigusya, no? Kung basit mo,
0: Okay. Thank you, Gid. SB Marte. Salamat, salamat, salamat.
3: Thank you, Gid. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Thank you, Gid. God bless lang and may power na si Mr. Senza tuloy.
0: Thank you, Gid. More power man. SB Ronald La Chica Marte.
2: Todo. Komentaryo.
0: Alas 9:36 na. Abo taron. Kung gusto, maraming paraan, di ba, Judge? Kung ayaw, maraming dahilan. Lalo na pag hindi mapagkakaperahan, alang interes sila dyan. Pero kung makwartahan doon, interesado sa nakaroon. Pero pag hindi mo makwartahan ha, mga witi-witi malang, wasa ng bungog ron, nalipat-lipatan niyang. Pero pag makwartahan at mabahog, madasig pa sa alas 11.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Arangan eh, sa tangalan ng bayan ni Berto Tan, no? Sa tangalan, bawang ini mag-helmet. Naman di pwede sa Kalibo. Sa tangalan, pwede. Sa Balite, pwede. Sa ibang lugar, pwede.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Diyos mio ta. Good morning, Jet. Kaya maraming kulurum. Wala nang may bigay na linya, prangkisa ang LGU Caribo. Oversupply na tayo ng tricycle. Tapos may plano pang dagdagan ng e-bike na rin kami. Bago sila magbigay ng prangkisa sa e-bike, unahin muna nila ang mga kolorum na tricycle. May punto ka karon, Mr. Alexander Nabor.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, shout out kay Tatay Pedro Navarra sa Palalibanga. Good morning, Gid, kay Maricel Tolentino. Ay, ang agang nabi eh. Taga kahapon na tabo sa istansya between Niyag, mga farmers, palunisan talang ha. Mubo, di pa tayo tapos, Mubo. Ara may gin. Isend ko lang ka na, Judge, sa Renga Kwan. Isend ko lang ka SB Marte. Renga, ginsend mo nga mapa. Thank you, Gid, Judge, sa New Body Marine. Pwede nakaroon SB Marte rong portalets. Hindi, bulok portalets eh. Ano lang ah, temporary ang nga, Kwan. Hindi ka ni makaubos si 50 mil. Comfort room. Kakot-kot ka man lang aga... Asura ng siding sa pwede nga ni Kulurop. Kabo-abo, ha? Kabo-abo ang pwede ubrahon kung gusto ginit na munisipyo at Karibo. Galing wa sa nang bungog ba ton?
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aro face mask, okay taro face mask. Acceptable taron. Tama ka bagsik ni Juan. Acceptable. E-trike, hindi e-bike. Pero abong nagagamit it e-bike kung makaroon ha. Maraming nang gumagamit ng e-bike sa Kalibo.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nimal ay bali adulaye. Adlock sanda mga hansam kaya gamaskara. Wala ni gamaskara si Wing Wing oh. No, dapat mag-usoy kuno ta property. Para sa terminal, bukod basta-basta. Kaso, money matter. Tama, kagit ka ron.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa tangalan ng helmet, dahil huwag kita kasayod na wanted yung gali. Raga-drive, it motor. Tama, gid. Din sa bilog sa punto. Security. Safe. Public safety and security, rugi na. Tanaw karon hamanitare nga mga balaklabang ara mga bonet kinabawal for public safety and security kon protection abo tang pwede ang mahimo kon protection malang.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kadali malang gakutkot aga ginakutkot mo anamat gobyernong ugta. Kung portal is what, pagkot-kot, pwede pang masailo sa ilo ko, no? Depende, ah. Pwede man kung, bisan alin, ha? Basta importante, may CR, do. Especially para sa mga babae.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ronnie, wata matalakay, wata matapos matalakay, palunisan talang, ha? Good morning kay ng Aluna Castobal. Una sa Barangay Tinigaw. Ay ang aang nagabit chimpo na to ni. Gagpas na ani kita. Nangin ka partner sa technical side di engineer Ringdong Rubiso Agrije Plasio. Sangagan kong bilog ka pers ha. It radyo todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nagkanyo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit. Nag-init na ginman. Ngagahon ita Sabado. October 10 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hilway ka.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, masaway sa lipunan. May resma. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
5: magabuti ka. Sorihan daw sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailan nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
6: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
6: or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos,
6: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo ang D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
6: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatas,
5: mga butika. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
6: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
5: Correct.
6: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga giyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa

0: authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3Bio, ang D3Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
2: D3Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo ma,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

kong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginit.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
4: Ha?
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Puso may mga edad-edad na lantawa, blanay. Lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man siling mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa natin skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
13: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpa balda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
13: kulong?
9: Eh.
13: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
13: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X 500 Sir Boy
13: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka MTC.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasi
11: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
13: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo magyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
11: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
13: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
13: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
13: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
13: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
13: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
13: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
13: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imunga. Stomach, ang imunga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga chan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito chan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
13: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
13: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Kasundo, kasulod. Sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
14: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
13: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
13: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
13: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Okay, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Dito'y bayo man lang niya para man lang niya sa trangkaso ubusay pong kagilanan. Ay, ang dito'y bayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dito'y Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dito'y Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
13: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ama ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa batda, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay tisi ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Medyo 10 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Raylin Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lugar, dalawang bata nagka-ICU, mag-asawa, sugatan matapos ang banggaan ng truck at tricycle sa bayan ng Makato.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantalang motorsiklong nakaparada, tinangay at tinanggala ng makina sa Kalibo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At isang bahay sa bayan ng Lezo, nabagsakan ng puno ng bure.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At mga cave tourist attractions sa Madalag, pansamantala munang isinara.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DAR, na mahagi ng 12,131 na land titles sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pang headline na 714,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Oton, Iloilo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang National, VP Sara handa sa iba pang investigasyon ayon kay Atty. Panelo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang balita, drug dens na sa Kamsu or natuntun ng mga otoridad, 95,800 pesos na shabu na samsama.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At DOJ na babahala sa mahigit 6 milyong pinaghihinalaang peking PWD ID.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Congressman Leandro Leveste, hindi pa itinuturing na fugitive ayon sa DOJ.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, US nagbataw ng sanctions sa ICC.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At UN kinundin na ang sanctions ng US laban sa ICC.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline balitang sports, AJ Obiena balik sa World Top 10.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balita ang showbiz, sa balitang artista Maris Racala, Jenny Garcia, parehong pinarangalan sa Gawad Urin 2026.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Hog Industry nanganganib na bumagsak.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, Habang ang Buhay sa Mundo, halos bumalik na sa antas bago ang pandemya ayon na sa World Health Organization.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Sa lukuyang nasa Intensive Care Unit o ICU ang dalawang anak, habang sugatan naman ang kanilang mga magulang matapos ang banggaan ng truck at tricycle sa intersection ng Diversion Road, Barangay Poblasyon, Makato, umaga ng Biyernes. Ang mga biktima ay residente ng Barangay Kalimbahan, Makato, sakay ng tricycle. Samantala ang truck naman ay galing sa Rojas City at papuntang Katiklan. Ayon sa panayam kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, Epe ng Makato Municipal Police Station, parehong hindi nagminor ang truck at tricycle pagdating sa intersection ng nasabing lugar. Dahil sa aksidente, nagdamo na matinding tama sa ulo ang dalawang bata na edad 8 at 11 na nakasalukuyang naka-ICU sa pribadong ospital sa Kalibo. Samantala, nagdamo naman ng minor injuries ang mag-asawa. Nasa kustodiya na ng Makataw MPS ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng kaso laban sa driver ng truck.
0: Todo balita.
2: Tinangay naman na tinanggala ng makina ang motorsiklong nakaparada sa Barangay Tigayon, Kalibo nitong Webes. Ayon sa initial na impormasyon, nagulat na lang ang may-ari nitong nang matuklasan na nawawala na ang kanyang Honda Wave 100. Agad naman nitong ipinalam sa kanyang kapitbahay ang nangyari. Samantala, natagpuan din kahapon ang motorsiklo na wala ng makina at nakabaliktad na sa masukal na bahagi ng lugar. Napag-alaman na ang motorsiklo ay ang tanging ginamit ng may-ari sa kanyang trabaho. Minabuti namang inireport ng biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nabagsaka naman ang puno ng bure ang isang bahay sa sitio Mahabang Bantod, Barangay Agkawilan, Lezo, madaling araw ng Biyernes. Ayon sa may-ari na si Rosella Section, natutulog sila nang biglang may narinig na malakas na pagbagsak. Dito na nila nakita ang mga bahagi ng kanilang bahay at ilang gamit na nasira dahil sa insidente. Maswerte manong hindi tumama ang bumagsak na puno sa kwartong tinutulugan nila ng kanyang asawa at ang kanyang anak. Ngayon man, labis ang panghihinayang ni Seksyon dahil mag-iisang linggo pa lamang mula nang ipaayos nila ang kanilang bahay at inutang pa nito ang mga pambili ng materyales. Dahil dito, nananawagan ng tulong ang may-ari para maipaayos muli ang kanilang nasirang tirahan.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, pansamantalang isinara sa publiko ang mga kuweba na tourist attraction sa bayan ng Madalag habang hinihintay ang pagsusuri at klasifikasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ilalim ng Advisory Number 007, Series of 2026 na nilabas ni Mayor Rex D. Gubatina noong October 8, kabilang sa mga isinara ang Tagaptap Cave, ang Hit Cave at Tabis Cave sa Barangay Maria Cristina, Ling Ganay Cave sa Barangay Mercedes at Carabao Cave sa Barangay Paningayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ang pagsasara na maprotektahan at mapangalagaan ang mga kuweba at likas na yaman ng mga ito. Gayun din ang matiyak ang kaligtasan ng mga bumibisita. Dahil dito, ipinagbabawal muna ang pagpasok at pagsasagawa ng mga aktibidad panturismo o libangan sa mga kuweba hanggang sa makumpleto ang pagsusuri ng DENR.
0: Todo balita.
1: Samantala, pinaigting pa ng Aklan Police Provincial Office o Aklan PPO at Land Transportation Office o LTO Aklan ang kanilang koordinasyon para sa mas mahigpit na pagtataguyod ng road safety and responsabling pagmamaneho sa lalawigan. Pinangunahan ni Aklan na PPO Provincial Director of Police Colonel Arnel E. Ramos ang courtesy visit kay LTO Aklan Chief Engineer Marlon Velez sa LTO Office sa Tigayon, Kalibo. Bilang sa tinalakay ang pagtiyak na ang mga tauhan ng PNP ay may valid driver's license at sapat na kaalaman sa mga batas trapiko, road safety at tamang pagmamaneho. Nangako naman ang LTO Aklan na magsasagawa ng mga kinakailangang seminar para sa mga tauhan ng PNP bilang bahagi ng requirements sa pagkuha ng driver's license. Paigtingin din ng dalawang ahensya ang koordinasyon sa pagtugon sa mga insidente ng road crash. Samantala, isinagawa rin ni Police Colonel Ramos ang proseso para sa pag-upgrade ng restriction sa kanyang driver's license bilang pagpapakita ng pagsunod sa itinakdang proseso at requirements ng LTO.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, naharang ng mga tauhan ng Land Transportation Office 6 ang isa na namang Coloro van matapos magbaba ng mga pasahero sa Katikdan Port nitong umaga October 9. Ayon sa ulat ng LTO 6, pinara ng mga enforcer ang van at hininga ng Certificate of Public Convenience o Provincial Provisional Authority ang driver, ngunit wala itong maipakitang alinman sa dalawang dokumento. Samantalang, umabot na sa 199 na kolorum na sasakyan ang naitala ng LTO-6 sa Western Visayas mula Enero hanggang Oktubre 9 ngayong taon. Nagbabala rin ng LTO-6 na maaaring maharap sa mabigat na multa at iba pang parusa ang mga lalabag sa ilalim ng Joint Administrative Order Number 2014-01.
0: Todo balita. Los 11:40
1: isinadlipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Pinahamahagi ng Department of Agrarian Reform o DARA ang 12,131 na land titles na sumasaklaw sa 18,808 na ektarya sa 11,105 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas. Binangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi, kabilang ang 11,965 na electronic titles sa ilalim ng support o parcelization of lands for individual titling project para sa 10,998 na beneficiaryo. Pinakamaraming e-titles ang natanggap ng CAPIS na may 4,181, sinundan ng Iloilo na may 2,741, Antique na may 2,705, Guimaras na may 1,173, at Lalawigan na Aklan na may 1,165. Bukod dito, namahagi rin ang DAR ng 166 Certificates of Land Ownership Award na sumaklaw sa 210 na ektarya para sa 107 na beneficiaryo sa ilalim ng New Lands Initiative. Ayon sa DAR, layunin ng programa na mabigyan ng mga magsasaka ng individual na dokumento ng kanilang pagmamay-ari sa lupa at mas mapadali ang access sa mga programa at suporta ng pamahalaan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nakumpiska ng mga pulis ang 105 grams ng iniinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos sa isang bypass operation sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. Arestado sa operasyon ang suspect na kinilala sa alias na Banong, isang vendor at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalana, patuloy na pinalalakas ng pulisya ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pangangalap ng verifikasyon ng impormasyon, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa iba pang unit ng pulisya at mga ahensya. Nasa kustodiya na ng Oton Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
1: Alas 11:49 na at libad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na harapin ang iba pang investigasyon laban sa Vice Presidente bukod sa nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado. Ayon kay Atty. Paolo Panelo, tagapagsalita ni Duterte, nakanda ang legal team ng Vice Presidente na sagutin ang anumang investigasyong posibleng ilunsad ng mga kinaukulang ahensya, kabilang ang mga usaping pinansyal na maaring lumitaw sa impeachment proceedings. Iginiit ni Atty. Panelo na nananatili ang panindigan ni Duterte na wala siyang ginawang anumang paglabag sa buong panahon ng kanyang paglilingkod sa publiko. Mula sa pagiging lokal na opisyal ng Davao hanggang sa pagiging vice presidente ng bansang Pilipinas.
0: National.
2: Dagdag pang balitang national, arestado ang 5 katao sa bypass operation sa isang hinihinalang drug den sa Zone 1 Barangay Santiago, Pili, Camarines Sur. Madang alas 4:39 ng hapon nitong Oktubre 7. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente hinggil sa umano'y illegal na aktibidad sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 14.1 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 95,880 pesos. Kabilang sa mga naaresto ang 5 lalaking edad 31 at 44 na pawang residente ng Pili. Ayon sa ulat, kabilang sa kanilang isang dating miyembro ng CAFGU at isang dating sundalo na nakaawula. Pinangunahan ng PDEA Camarines Sur Provincial Office ang operasyon, katuwang iba pang unit ng PDEA at Philippine Coast Guard. Naharap ang mga sospek sa mga kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang national na nababahala naman ang Department of Justice or DOJ sa migit 6 na milyong Pilipinong pinaghihinalaang gumagamit ng Peking Persons with Disability or PWDID. Ayon sa National Council on Disability Affairs, nasa 2.8 million lamang ang rehistradong persons with disability sa bansa. Ngunit umaabot umano sa 8.5 million ang may hawak ng PWDID. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, malaking problema ito dahil nalulugi ang pamahalaan at mga may-ari ng restaurant sa mga diskwentong nakukuha sa pamamagitan ng Peking ID. Babala ng DOJ, maaring sampahan ng kaso ang mga gumagamit ng Peking at PWDID. Ganyan din ang mga doktor at social worker na nag-i-issue ng mga Peking dokumento. Nananawagan naman ang ahensya sa publiko na maging tapat at huwag abusuhin ang mga benepisyong nakalaan para sa mga persons with disability.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nilinaw ng Department of Justice na hindi pa maituturing na fugitive from justice si Batangas Representative Leandro Leveste. Ayon kay OIC Senior Deputy State Prosecutor Attorney Herbert Galvin Abugana, may proseso pang kailangan sundin bago ito ideklara ang kongresista. Kapag naideklara siyang fugitive from justice, maaari nang isunod ang pagkansela sa kanyang pasaporte. Muli namang hinimok ni Abugan Silveste na humarap na sa korte.
0: Todo National.
1: Alas 11:53 na at libad naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pagpataw ng sanctions laban sa International Criminal Court or ICC dahil sa mga hakbang ng korte laban sa mga Amerikano at opisyal ng Israel. Ayon kay Rubio, hindi papayagan ni U.S. President Donald Trump na litisin ng ICC ang mga Amerikano. Layunin ng sanctions na higpitan ang mga transaksyon at limitahan ang kakayahan ng korte na magpatakbo. Una nang tinutulan ng U.S. ang arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang imbestigasyon nito sa mga aksyon ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Noong Agosto, nagpataw rin ang U.S. ng sanksyon laban sa 70 hukuman at opisyal ng ICC.
0: International.
2: Samantala, kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pagpataw ng sanctions ng United States laban sa International Criminal Court na anya'y malaking dagok sa paghahanap ng hustisya ng sa pandaigdigang antas. Ayon sa UN Chief, mahalaga ang papel ng ICC sa pagpapanagot sa mga sangkot sa malulubang krimena. Nagpahayag din ang pagtutol ang ilang bansa kabilang United Kingdom, France, Germany, Canada at Japan. Samantala, tinanggap naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang hakbang ng US laban sa ICC. Ayon sa ilang eksperto ng UN, maaaring maapektuhan ang sanksyon sa mga biktimang umaasa sa korte upang makamit ang hustisya at pananagutan.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Muling nakapasok sa top 10 ng world ranking sa pole vault si Filipino athlete AJ Obiena matapos umakyat sa 10th pwesto ilang araw matapos ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Naabot na ni Obiena noon ang world number 2 ranking bago ito bumaba matapos makaranas ng injury. Nagwagi rin si Obiena ng gintong medalya sa katatapos na Asian Games dahil upang lalo siyang matuwa sa kanyang pagbabalik sa top 10 sa buong mundo.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz o balitang artista, Wagi si Maris ng best actress para sa pagganap niya sa pelikulang Sunshine sa 2026 the Orion Awards na ginanap sa De La Salle University, Manila. Sa kanyang Instagram post, masayang ibinahagi ni Maris ang kanyang pagkapanalo. Samantala, ginawaran naman si Jenica ng Best Supporting Actress para sa pagganap bilang Jeline kapatid ng karakter ni Marisa na si Sunshine sa nasabing pelikula. Ibinahagi rin ni Jenica ang kanyang saya sa pagkapanalo at inaalay ito sa kanyang ina. Isang makabuluhang tagumpay ito para sa dalawang tres na kapwa kinilala sa kanilang pagganap sa pelikulang Sunshine.
0: Todo! Balitang Showbiz! Balitang
1: Showbiz! At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo Balita!
1: Nagbabala ang mga lokal na magbababoy sa posibleng pagbagsak ng industriya. Sa mababang presyo ng baboy at mataas na gastos sa produksyon ay sa mga hog producers, bumagsak sa 90 pesos hanggang 120 pesos kada kilo ang presyo ng buhay na baboy, habang nasa 180 pesos hanggang 190 pesos kada kilo ang gastos sa produksyon, na nagtudulot ng hanggang 9,000 pesos na lugi sa bawat alagang baboy. Dahil dito, hiniling nila ang pagtataas ng taripa at pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng karne ng baboy. Naghain din si Senador Francis Pangilinan ng Senate Resolution No. 726 upang imbesigahan ang krisis na tinatayang nagdudulot ng 250 million pesos na lugi kada araw sa mga lokal na magbababoy.
0: Todo Balita! Todo
2: Balita! At para naman sa detalye, balitang pangkalusugan o health news, halos bumalik na sa antas bago ang COVID-19 pandemic

0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 76 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatutuhan. Aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Hey. Yes, a goon.

0: Maria Gutradlaw, Banway, Takalibo, May Gutradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililibas, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Nagkaroon katao kita, ita Sabado, Pitcha, Jess na kita, Banwa, sa buwan ita, Oktobre, Dagon, 2021. Uras tran, Banwa, ro kagapag-habi-habi, agapag-apadamyaw, ita, may digagahapon, nagmay kapagpamati sa itong magasuki, katagapagamati, sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taclan, sa kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagad. Makarog rang edisyon itato aga pagililiba ro akong gikinyo Banwa aga pag welcome ba pag panamyaw ita maid ayad nga outro adlaw. Hoy kamusta sa aton mga suki nga mga taga pagamati no nga monitor makarog rang mga panyam po sa aton aga pagililiba no kabay makatodo nga nahinaw kay Banwa ro aton nga sang maga itry kag adlaw ita Sabado aga pinggit no sa aton nga makatodo nga nagapamati makaron rang mga panyam po. Hoy nakailabas na sa aton nga mga katodo kapinggit sa managa po pamati makaroon ka naga baga pang oras on sa ito naga managosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market kama naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center sa ito niya mga katodo sa ito niya mga bulantero bulantero Banwa ang nagkatutok makaroon ka naga ultra adlaw kamusta doon ito nga adlaw ita Sabado no sa ito naga managosyante nga makaroon ka naga baga panyam po ang naga po paaway mga katodo kapinggit sa ito niya mga negosyante sa Kalibo Public Market aga unaman sa may Kalibo Shopping Center no kay tiempo man nya magkapahilay-hilay aro aton kami negosyante samtang indi pa masako no magkaroon ka nagabaga pang orazon ay kung iba ka na magkatodo na ton na may mangod nagapatigawin ka na Banwa itapago ilabas no kapigid no sa pila na ton ka mga kaibang huran no yes aton sa Kalibo ang gatanan na ton yung mga merkado publiko sa bilog na probinsya kra Itaclan. Sa ito lang mga tricycle drivers sa van jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay ita ato niya Banwa ita Kalibo kaba naman bilog ga probinsya Katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo aga ba karon kaga mga pang oras so naga po paway na ton niya mga drivers kapinggit sa ato niya mga van jeepney drivers mga katodo aga sa ato niya mga tricycle drivers no yes aton sa Banwa kata Kalibo aga ba karon padangon pa nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon yes aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo mga kaabi aro iba kara no nagapupaway no kay nagapatag kara Banwa ita pag uilabas sa pila ka makarindirya no yes aton sa Banwa kara ita Kalibo while do iba nagapailay hilay no samtang nagawat ita pasahero samtang nagapila no sa pila naton ka mga terminals yes aton nya eastern daga western part ko aton nga probinsya Itaclan. Sa ito nga mga igmangod nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nga nagapailay-hilay kay bago tapos kaya ita ilabas yung iba nagadiga mo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay na kapinggit sa mga ulihin na kaya nagapaom itanda ko nga pang ilabas makaroon kaya nga unto pero siyempre kung timprano kapat imo nagpreparar ay timprano man doon magkapatag ka rabban may tapang ilabas makaroon kaya gadlaw ita Sabado ang yung iba na ito nga mga igmangod na nagaoy no panggaba ganin adlawan na digamo mga katodo kay Chimpuman no ita aton ng mga igmanghod ako adlaw nga Sabado aga Domingo nga nagalabada no raton kay mga kaigmanghuran tara ka mga katodo nga magkapartisipara sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon ako may pila ka mga balita informasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga magka-comment sa aton nga pagpangalagad pinagi sa aton nga Facebook live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dito nga pagpangalagad, makaroon nga hapon para mas mabuo na ito no, nga mga katodo rumakapamati maka-updates na pila ka mga balita kapinggit daw no, sa mga balita lokal ang aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-pangalagad. Aga siyempre mga katodo no, para gamagin mas updated ka mo no, sa managakanabo at sa bugos na ton nga probinsya Katakan pakipalo no damo na Facebook page mga katodo para automatic na no, every time nga may ina nga mga news and public affairs program ay mga breaking news nga gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan maka button kamo ni ta notification agud no nga magin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan yani pakipalo pakilike aga pakishare adto aton nga pagililiba sa Sabado nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian. Aksyon.
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa Runday Kragapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Kaibahan kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung atag sa tagsa kamaga areas of responsibility. Maga check kita mga Todo na itapila kamaga balita direkta sa ato kamaga municipal police station. Sa bilog naton niya probinsya katakan mga insidente banwa. Ang nagkaginabo sa bilog naton niya probinsya na kung nagataliwan karon niya mga inoras na sandigman sa pila ka mga police report. Mga katodo, ganatipon, ita aton ng mga igbang hod. Ay taton ng mga kapulisan no, sa tagsa naton ka mga PNP station sa bugos naton ng probinsya kra Itaclem. Okay, kami una kra mga katodo ng mga magagkuhan niya insidente ang nagkaginabo sa aton ng probinsya Katakan. Igaba siya daron sa aton ng pag-ililibang pinagi mga katodo no, sa report hindi na ani katodong Jezreel Nerbar.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: Inabanwa sa mga balita na itong kapagataw at ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba makaroon ka na hapon sa itong kapag-pangalagan. Kaya makatodo sa itong pag-ililiba doon nga siguridad para sa iga patigayon. Aga opening salbo kung ibahay ati-atihan na 2027. Nakalatag na makatodo kasado na mga katodo sandig sa pagpabutsyag na itaaton nga ibahay municipal police station. Na kay nakataga na makatodo next week do roday karang iga patigayon. Aga opening salbo bu banwa una karon sa banwa karay ta ibahay aga ginaexpectar da makatodo rundugan karang augmentation personnel ay ta aton kay PNP umalin sa pinanaton kay municipal police station mga katodo nga magadugang no sa aton nga mga kapulisan una karon sa banwa karay ta ibahay mga katodo para nga masiguro no nga mangin mataway mangin malinong mga katodo runday karang pagapatigayon kuray karang opening salbo una sa may banwa kra ita ibahay mga kaabyanan. Kay importante man daw katodo no nga masiguro no ro nga siguridad na ita aton kag mga igmao da banwa no kapingid no kung may una kra nga pila ka mga aktibidad ang ginapatagayon magkatodo especially daw sa aton mga kabanwahanan ya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo agadaya ay sandigman no sa pagpabutsyag itaton kag mga otoridad actually hindi naman da bag-o banwa no sa aton nga mga kapulisan na kung may una kra nga mga magagkuan no nga aktibidad preparasyon nga ginapatigayon na ita aton kag mga kapulisan no kayrong katuyuan kada banwa nga para no nga masiguro makatodo aro day kada nga kalinong saray kada sitwasyon no ita aton nga pila ka mga aktibidad nga ginapatigayon kapingid no sa pila naton kada mga banwa iya sa aton nga probinsya Itaclan mga kaabyanan. So standby banwa no sa aton nga pagililiba sa aton nga pagpangalagan. Yeah. Trataron na to no sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Yeah. Sa aton nga pagililiba sa Sabado nga edisyon it aton nga pala.

0: Samtang sa piyakabahin mga katodo, gimpabutsa gitaton nga Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA mga katodo na sandara banwa mga tao no itaray ka nga reward sa pila naton ka mga igmang hotdog nga mga tao karay tapulido nga mga impormasyon amay kantanan banwa sa roday ka nga illegal nga drug sa operation mga katodo no kay may kakibatra banwa no nga premyo or reward no nga igatao itaton ka nga PDEA sa pila ka mga impormanti banwa nga mga tao itapulido karaga impormasyon sa kay mga pabilin mga katodo roday karang apagtago no koray karang mga identity itapila na ton kabaga igbangon if ever banwa nga may una karang nga mga tao itray karaga sigo nga impormasyon may kantanan sa Gyapon banwa sa roday karang padayon aga kampanya itaton nga Philippine National Police roaton karang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA no saray karang mga illegal karaga droga sa bilog karaga Pilipinas no kaday karang mga todo rungin na pabutsag no ita tagapagpamaba kuaton karang PDEA mga todo pinagi asa kay Attorney Joseph Frederick Kadulot bilang kaparte no ita programa nga ginapatagin makaroon makatodo ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency sa bilog da sa mga pamaagi mga katodo agod nga kahit papano hindi gidman mapapas banwa mamat amata no roday ka nga padayon nga nagalala nga problema no pag-abot sa illegal ka nga droga yeah. Nga hindi man manipot manigar makatodo sa aton nga mga igbangod nga dahil ka nga nagdirigan ka nga mga binugan nga hagos sa minilyon kinilo banwa nga mga illegal nga droga aron nakukumpiskar itaton nga mga otoridad sa pila ka mga operation nga ginapatagay yun banwa sa aton nga pungsod da Pilipinas no, kay may una ka na banwa nga reward no or mabaho ka nga reward mga katodo nga sarang nga mabaton itray ka nga mga informante nga makatao ka na banwa itapulido ka nga impormasyon mga katodo nga magkaresulta baga no sa masangka madre nga onya operation ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency mga katodo may kantanan sa Gyapon sa problema sa illegal nga droga samtang sa piyakabahin mga katodo roday ka nga pamilya ita panimagay nga nasudugan sa may barangay paningayan sa Banwat Madalag kahapon ka nga adlaw nag-aapilar banwa ita bulig sa aton nga mga igmangod sa publiko nga babuligan roday ka nga pamilya banwa kay bangod gani no nga waagi sa dara banwa ita pila ka mga kagamitan ang natigayon abi no nga maipagawa sa nagkasudog ka nga bagay kahapon na sa may part ita barangay paningayan sa Banwa Katam Madalang nagasway makaroon nag-apilar itabulig ronday karaga pamilya actually kaina no itagaon nagtawag kita sa aton nga Libakaw Fire Station mga katodo para kumpirmahon kung nag-report gidman ronday karaga pamilya galing sandig karabanwa sa pagpabutsag kung Libakaw Municipal Fire Station aga wagid no itamay nakareport mga katodo sa ronday karaga incident that's why kaina pat agahon no mag-proceed para magpag-usisa aro aton nga BFP Libakaw may kantana no sa nasa ambit kara nga incident itsunog aga nagunta doon na kahapon sa barangay paningayan sa banwa katapa ni Madalang aga gumamon mga katodo sa ray kara sangka pa ni Magay mga katodo kay daya kara banwa rong pirmi kara gagida padumdum na ita aton nga tagsa-tagsa ka mga Bureau of Fire mga katodo sa aton nga mga igbangod agad nga malikawan naton aron makaronday kara mga insidente kay daya rong gida pabutsag iti ba aton nga mga igbangod nga mas mayad pa man nga itakawan kita kaysa sa masunugan mga katodo nga ni importante gisa tanan mga katodo nga antes naton ay wanan aron aton kaya mga panimagay siguro doon na to, no, gawa kita at may naiwanan una ang mga appliances. Nga sa Gyapon, nagaungot sa saksakan mga katodo. Antes naton, aiwanan doon aton ng mga panimagay. Aro aton, gawa mga kusina una, nagapuga na to, siguraduhon ta. Gawa kita una, ita maiwan ka mga baga sa aton, kaga nagapugan. Mga katodo, ga posibli, no, mangin rason. Mga katodo, ang magguntad, roday ka nga sunog. Nga makaroon ka nga mga panyempoya sa aton sa probinsya, Takyan. Mga katodo, kaabunan, no, nga mga insidente katasunog Daraguntan sa bilog naton nga probinsya Krait Akyan. Aga may una kita no gabaga kay ibang huran nga may una ta karaban waga pubya. May kantanan no sa makaroday kra nga insidente. Dagapin pa no sa magabaga ko naton karang banwa. Mga lugar like sa isla Krait Boracay. Daw mga katodog nagtaog gidra no itapila ka mga kakugmat. Sa aton ka maigmangot specially. Una magkatodo sa bahin kong isla Itboracay. Iyagyapon ka ton banwarong paghagong no mga katodo. Agod nga malikawan na ton. Aron magkaroday ka nga mga insidente nga magguntad. Kapigid no sa aton karon nga mga panimagay. Mga katodo iya sa aton nga pag-ililiba. Kaya makatodoro pila ka mga balita nga ito nga pagkatawa at ligwa no pagkatrataron sa ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon sagi hapon ha padayon kang magkatodo nga magkapadaga ito yung indyo ka nga mga minsahe pila ka mga pagkaparamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon kay atong gito nga pagkatawa at ligwa no sa kabugusan ko ato nga pagpangalagad daw ya karon sa Sabado nga edisyon it aton nga palatuntunan
1: alas 12 ng tanghali oras na para makinig sa himpapawid may boses na muling maririnig balita at serbisyo siguradong
0: ko agay mo ka rin paano ang mensahe nga gimpadaya sa ato nga pagililiba may ginga hapon nagmay kapagpamati no sa ato nga mga katodo ang nagamonitor makaroon una sa Islay Taboracay kaday bro Russell Senyeres una kaday papang Sunny no sa Senyeres family aga sempre sa mataga barangay baybay no sa tangalan kay Madam Sally Senyeres una kay Pipoy John Paul Argelias sa Manok-Manok proper no sa Boracay una sa pwesto ni pare Romel Kahilig na karon sa cargo port no sa Manok-Manok sa ato nga mga truck driver una ang nagauwi labas makaron no sa karinderya ni pare Romel Kahilig maayad-ayad gid nga hapon
1: alas 12
0: una kaday Kapitan Raymond Quinto sa Sitso Kabanbanan sa kay paring Jerome Madraso mayad man nga pagpamati bow nahidlaw man kita sa ato nga mga amigo sa isla ka na Itaburakay no nagamonitor gid makaroon ka nagalaga panyempo kay Ma'am Elizabeth sa Germany happy viewing no good morning kay agaon makaroon sa Germany maidagi ka pagpamati o naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia happy viewing kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada may bang pagpamati sa kay Madam Chili Timporasa sa Thailand happy viewing una kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong so, na sanay na kadaudadlaw no, na mag-monitor sa ito pagpangalagad no kay nagabantay na no, itapila ka man nagkaganabo man no, iya sa ito na probinsya Katakan na no, mga katodo una kay Madam Bel Orsola sa Hong Kong kay Madam Nimi Santa Maria a.k.a. Bukol Queen sa Dubai maayad-ayad gid nga pagpamati arong babayi nga pirmi yang masako no si Madam Noemi una sa aton nga mga negosyante sa Uyotorong una sa kaday nung Woody Navarra no di karon sa may Uyotorong terminal sa aton nga mga negosyante una ta Karim Baboy baka no mga katodo nagamonitor da makaroon ka raga baga pang orason no isa to raga pag ililiba una sa mataga Kalibo Shopping Center no kay nung Ili Navarra nakita kami kina no agi kami to kina sa pesto ni nung Ili una karon sa Chamsi Refreshment ang nagamonitor no sa aton nga mga sana ko nga mga customer una nga nagao ilabas may gid nga hapon ag may nga pagpamati agaw na sa barber shop pa sa Kaloyo ni nung Ilim nalipat naman ako kay Naita pangagan kay nagpabuog kay na una ra ko nga butitot nagapamati no babas kog makaron no rada ko ga monitor una sa aton nga may Kalibo Shopping Center kay no Harley Tomas Harley una karon sa Harley's Bindungguhan kay pareng Unyok Junior Lente una karon sa New Buswang kay Master Nuno Nicolas sa Nelias Eterim kay Sergino Ambito Rungguapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Balete maayon ay nga pagpamati ang sagi po na ginapaisayod gina sa mga kaibang taan no pamilya mga amigo agamiga no nga rong pinalangga nga tatay ni paring Gino Ambito no ay nagtaliwanan no sa piyak nga kinabuhi kay wapamats schedule no ro anak ron nga gubong kay ipaisayon galing no iya sa aton kagapag pangalagad no mga katodo kung may una nagkaraga schedule no kay ro anak ko nga patay nga gawas no ni Uncle Budot una karon sa may barangay Bayang no sa Banwa Krait Batan no ngani sa mga pamilya no, mga nakakilala una no ang mga katodo sa pamilya Ambito Villaruel no una karon sa barangay Bayang no sa Banua Kara Itabata no una karon sa anda karang residensya no na haya no rong gawas no ita pidalangga gatatay ani Sir Gino Ambito. Una kay paring Junel Gregorio ha, sa Gregorio family sa Bacau Sur no una kay paring Joffrey kay tatay Freddy maigiga pagpamati kay Sir Villaruel sa mga taga barangay Tambak sa Banot New Washington good afternoon kay atong Oreta Kambal sa akon yung makasiman wauna sa Banuat Nabas bow happy pamati bow birthday galing makaroon ita akong gwapo nga gumanton imamabaunta makon nga gwapo imamakaroon kay birthday naman si Jan Edgar Banjola. Mau birthday mo galit. Iwa igid tada. No, may igid nga pagpamati. Una ag happy happy birthday gang. No, sa umana sa akon gwapo nga gumankon kay Sir Jan Edgar Banjola. Karong gwapo nga manunudlo it Western Auckland Academy. Una karon sa Banwa it Nabas. Birthday man gali giyapon it gwapo pagid nakon nga igkampon. No, kay Ninik Kanor sa Guano nagapamati siyempre rung minsay halin sa anang gwapo nga gumankon man kay Jan Carlo sa Guano Bungabong ay nga hapon medyo manami takunta magpanabas kara no o galing nagkakomporme so ako ay nagapabay ang ako hindu na so ay nakatugan gita ko ito kay Sergino ito gitabi kami nga mapuaw ako ita Sabado kay uwa itrabaho pagkaaga. Lagi nga pagpamati ha, sa ako nga makasimanwa una ang nag-monitor. Sakay chick boy dyan Del Margaring Galaw, sigurado ko yara sa kalibo makaroon. No, kay nakita ko kaina si Bibing Sita, si Nini Rebet at si Bibi Ayril. Nakita kami kaina sa may kalibo shopping center, ambay ko iyagid makunda si chick boy. No, kay iya makundo pasahero, siyempre rong airplano, rong piloto. Ay iya man, no ba, nag-sint picture, nagpamati sa sayakyan. Lagi nga pagpamati kay chick boy dyan Del Margaring Galaw. Boy, kay kagawad Michael Bilian ni Basolina sa mataga barangay Lagin Bano West no man siya. No nagamonitor man sa ato nga pag-ililiba kay Marges Prado Salminao na sa barangay Alimbo Baybay sa Banwat Nabas. Kay former SB member Longlong Diasis, good afternoon. Nagkaroon sa barangay Hibon sa Banwa Karaitan Nabas. Yes, good. Kay Sir Roger Lozaro Nagales, happy viewing. Nauna kay Ma'am Princess Dimpod. Ba, Madam, kamusta na ikaw sa Boracay? Kamusta yung negosyo natin dyan, Madam, sa e-mall? Ba, nahidlaw man kita kay Madam. Siguro mga 6 months na kami hindi nagkita no, ni Ma'am Princess Dimpol. No, sa mga gusto ha, nga magbakait mga souvenir items like mga t-shirt nga may imprinta kaya Boracay no, mga katodog iba pa karon nga mga gusto nyo nga handumanan sa isla usuyarong pesto ni Ma'am Princess Dimpol una sa may e-mall no, sa barangay Manok-Manok sa Boracay no, nagkwadon maguwas nga mabuot maguwas nga guwapa sigurado gid nga maabi-abihon pa pangayo kat discount madali lang ron hambagon istoryahon si Madam Princess Dimpol kay ako kung magpa-Boracay ko sigurado gid basta wakot bagon nga naog ba to the rescue gid si Madam Princess so that's why nga rong balik ka na no, sulit aglig-lig no rong balik ka na nga grasya no, kay tama kaalwan no kay Madam Princess Dimpol una sa may barangay Manok-Manok sa e-mall sa Isla It Boracay sa ato na mga taga Philippine Coast Guard da, una sa Banwag at Nabas sa barangay Binaswerte daw kay Sir Vargas mo nagapamati gido matsama nami no nagawakay kung paro imo nga makasimanway nagapamati nagasuporta lagi ka pagpamati sa ato nga mga taga Philippine Coast Guard una no sa Banwag at Nabas sa pinang adlaw makabalik kami to ni Sir Vargas sa amon nga ginadtunan to nga kami ang tatlo ni Toljo Luis Alamis rong nakasayod kong sasiin sa bawat issue problema ng bayan may tutugon sa katiklan na galikaw makaroon na destino, at least ay okay naman. Dahil kay magapit naman gyapo, no? Sa Banwa Karait na bus. O pag jumpas mo ita Union, Katiklan, ay at least kahit papano, magapit-kapit na, no? Una sa ito nga mataga Coast Guard Katiklan, no? Kay una nagali, no? Si Sir Vargas, na-assign, no? Magkaroon, no? Mga katodo. Kay Sir Roger Lucero, kay Sir Roger Delgado makabales, ha? May mga pagpamati, aga may gid nga kahapon anon. Inigo mong swalog sa Kapitol, aga una kay Bro Yulio Garbo. Sa mataga Global Paint sa Purok 5, ag sa RG Paint. Una karon sa Numansya, no? Sa mabuot, no? Nga mag-asawa. No? Kay Ma'am, kay Sir Dante, no? Kay Ma'am Ruth Garbo. May pagpamati, ag siyempre, sa maalwan mga mag-asawa. Kay Sir Ramon, ag kay Ma'am Maymay Munja. Una karon sa Munja Di Manuel Family. Sa Barangay Bagto, Leso. Nga aga pamati man sa ito nga pagpangalaga. No? Sa mataga Rocksten Motor Parts. Arki ukay-ukay na sa kula sa poblasyon Leso, arki ukay-ukay sa Kulasi, arki ukay-ukay sa Barbasa, at sa Sibalom Antique, no? Maay naging pagpamati sa mga sinakpan na ni si Sir Ramon, no? Kaday ipe, may gig nga hapon, may gig nga Udro Adlaw. May 33 minutos man, wala katariwan sa oras katalas 12. Oras mga katodo, atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Nani, no, sa ato nyo mga katodo, sa ato nyo magigmangod kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat sigurado una ito ganang kape nga ito ginainom. Mayroong kape mga katodo, gabay una, gabay na, mga bilipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Inarekomenda ginamuro pag inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Lagyan po na sa lang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo, Aklan. Kay mabu na ito nga mga katodo, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano kay piktibo sa andang mga gawas umpisa nga sanday nag-inom eat more power, no? Kaparas gidiyan ti Jesse Marte na sukin more power nga pamatigid makaroon sa Marte Family sa Roast Avenue iya sa aton sa Banwa it Kalibo.
2: Aksyon
0: sa aton Banwa kapag manumalik o talaga nga pag-detail at aton nga maging headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igbangod balikan aton pagkatapos anay pila talaga reminder
2: Toto Aksyon Toto.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimbanua East, na may siyakla.
3: Sunod, Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
1: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
7: Okay, pag-isuriyahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
9: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
7: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nag-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kapon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Todo, aksyon! Todo!

0: gana sa pananghalian. Todo action. Todo action. Kapag may balita, may action. Todo action.
1: Balik sa tagapagapang alagad, may 48 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo action.
1: Sagi ako na padayon ka muna gapamati no sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola. Oya PBW nga ba nagapamati. Katodong ni Kai. Si mama mo naga-monitor, o?
0: Oh.
1: Okay, kay Ma'am LC Tambong, no? May higing pagpamati. Wow, na sanay naman si Ma'am LC Tambong, no? Nga magpamati, kada udrad. Now, iyari mo ko yung guwapa nga o nga, o, ya, sa akong prenteo sa opisina. May higing pagpamati, ay may higing ako. Nago naman kay Park Binji Pastrana Salvino. Mayagid nga hapon. Kaya na plano, may kita na. Sabado. Sabado ra magkaroon.
0: Action.
1: No, dapat magpahuway ka kung Sabado aga Domingo. Aparta Binji. Salvino.
0: Action.
1: No, may gig nga hapon na. Sa aton yung mga copy, no, nga nag-monitor. Iya sa aton kagapag ililiba sa aton nga pagpangalaga.
0: Action.
1: Yan lang na magkatodo no, sa pagkatao italigwa no, sa pinagkabaga balita. Nga ito nga pagkatataron, magkaroon ka nga edisyon. Ito ito nga pala tuntunan. No, sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Agin pabutsag, no, mga katodo, ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, no, or PEDEA. Nga sandara banwa magatao, no, itray ka nga reward. Now, sa pila na ton ka mga igmanghod, no? Mga impormanti banwa nga makatao kara itasigo ang impormasyon mga katodo may kantanan sa aray kara nga pila ka mga operation, no? Itray kara nga mga illegal
0: crime. Todo action!
1: Now, daya kara banwaro nga pagpabutsyag ita tagapagpamaba ita aton na Philippine Drug Enforcement Agency na mga katodo pinaagi sa kay Attorney Joseph Frederick Kalulot. No, may kantanan, no, saray ka nga parasante nga nga sitwasyon, no, problema. Sa ruday ka nga illegal nga droga, no, iya sa aton kaga bilog ka nga Pilipinas.
0: Toto, action!
1: No, kay kung ato nga basihan, banwa, iya sa aton kaga Western Visayas, apisar nga. Agin pabutyag, no, ita aton kaga PNP, aro aton kaga Police Regional Office 6, nga uwa sanda banwa it mga na-monitor. Nga makabig naton banwa mga a drug lord, no? Iya sa aton kaya nga Western Visayas. Kasi siyempre, hindi naton ko namat, no? Maibutang sa kampante. Ruaton kaya nga pumuyo. Kay bang o gani sa ruday kaya nga mga resulta, itray kaya nga mga police operation, nga ginapatigayon itaton kaya nga mga otoridad, nga nagkaresulta banwa, nga makaaresto, no? Makakumpiskar ita, minilyon nga haiga, no? Itray kaya nga illegal kaya nga droga.
0: Action.
1: No, kay hindi naman isang business no ginambad at ato kaga PNP kundi makapilang business na no gaging pabutsa bisan sa previous pa dati banwa nga regional director itato kaga PNP nga wa gid sanda banwa no it na monitor no nga mga drug lord iya sa Western Visayas. Sampre ro iba nga pangutana. No mga katuduhan nga may una sa Gyapon nga mga minilyon nga high-grade illegal kaga droga. Na iya sa aton kraga bilog kraga Western Visayas kun uwa kraga banwat gina considerar ang mga drug lord mga katodo iya sa aton karon nga region 6 no sana kraga presente nga nga sitwasyon problema pagabot sa roday kraga illegal kraga droga
0: action
1: dati ko naton kraga matandaan mga katodo no nga during sa pagpabutsyag na no, mga katodo it aton alay nga dati kraga provincial officer kung PEDEA Aklan no kay Sir Gomez. Now, mga katodo nga, sandig sa anda kara banwa nga monitoring, intelligence report nga nabaton banwa, now, mga katodo nga, ruray kara nga mga illegal kara nga droga is naghahalin no, outside ana, Western Visayas, outside Region 6. Now, mga katodo, kumbaga, ginadagalang iya sa aton sa Western Visayas, now, mga katodo, bayan Aroro, no, kumbaga, rung province at Akyan, nag-serving, entry point, no? Mga katodo sa pagpasuod, itry ka nga illegal ka nga droga.
0: Action!
1: Aga uwa nga ka na banwa, matumod, itaton nga mga otoridad kung siin banwa, nagpatigayon, itry ka nga repacking, antes i-distribuer sa pila ka nga probinsya, no? Yes, aton ka nga Western Visayas.
0: Action!
1: No, kay may una ka nga mga information, nga, et cetera, sa Iloilo, no? Ginabagsak or part ka nga ita, Bacolod, na mga katodo kay daya karon mga lugar banwa nga may una karon nga mga magagkuan no nga mga nakukumpiskar nga mga illegal karaga droga sa pila ka mga police operation nga ginapatigayon banwa aton karaga PNP aton karaga PDEA mga katodo bisan bukod iya sa aton karaga probinsya kara Itaquen.
0: Todo action.
1: Daw gani ro iba nagakomento no mga katodo pagwans nga may una karang mga bulyom itilegal nga droga. No nga man nakumpiskar sa pila ka mga police operation nga wa ba kami manat dapat nga kawagan nga mga pumuyo bangod sa raya karaga bulyom itilegal nga mga droga nga nare-recover every time nga may ina karaga mga police operation.
0: Action.
1: No, kaya siyempre, hindi man aton banwa malikawan nga magkaawag dong pila na ton ka mga ibangon, especially, araw aton karon nga mga aginikanan, no, kapingid, no, sa may part nga ita Iloilo, Capiz, no, mga katodo, kay bangod, daya ka ng mga lugar, mga katodo, mga operation. No, grabe, no, milyon dong halga kat illegal ka nga droga. No, kung ba siyan, ikumpara ka ton, yes, aton sa probinsya Takan, nga may unagidamang karabanwa, kataasan dun, mga worth 6,000, 8,000, dahil huwag ka mga plastic sa jay, no, itry ka na gabang illegal ka na gano'n, kakaibang huwag gani nga, iya sa ato niya probinsya Takan, mga katodo, antes pa man makasuod, ay namumonitor na lagi, ito niya gabang autoridad, sa bilog doon banwa sa mga rason niya, iya sa ato niya probinsya is minimal, no, kay, araw ibabi, nagkomento man ay, permigi naman na, kung may mga police operation, isa, asang ka plastic sa jay, isang kadaiwang, plastic to, wagin man na, gina, aristo, turong, aray ka nga mga magagkuan dong pinakapuno mana.
0: Todo, aksyon.
1: Ay, ato nga rin, sino nga ato nga restuhon, tayong pabutsag mga ni Banwat, ato nga PNP, na huwag ka man naman doon, ato nga Philippine Drug Enforcement Agency, na huwag ka na Banwat na monitor, na huwag mga katodo, nga makabig ng mga individual nga, mga drug lord ba nga, no? Ah, kasi siyempre sandara, ray ka nga mga pinakapinuno, ka na Banwat, hindi mo masandara basta-basta nga, makilala.
0: Or
1: mag-transaction na binimo. O kaya siyempre nagagamit man doon banwa. Itry ka lang mga magagmay na ton ng mga igmanghod. Ito nga mga ako namat, no? Nagangawaro at ton ng mga kaigmanghuran. No? Gaminilyon do. Ray ka lang na-recover ka lang illegal nga droga.
0: Todo. Action.
1: No? Pero yung sitwasyon baga man na ipagpangabuhi, itry ka lang kagidakpan. No? Kay daya rumasami na ton nga nababatian sa mga komento. Gawa na. Ah, kamubawol man ang kandidat, itry ka lang illegal ka droga. Pero yung sitwasyon man na itapagpangabuhi na dapat man ay, kano pa man ay moro naging milyonaryo man, no? Kung makaroon ka lagko, ita illegal ka raga droga, karo ano ka gina-deliver, gina-balik yan.
0: Todo, action.
1: No? So, paano nga ni magkatodo kay siyempre sanda mga ultimo man doon, mga suguon man lang. No, kay kapare sa namba natin kay ina magkatodo, hindi ka man direkta nga makatransaksyon at if ever, nga may una ka na banwa, nga mga nagabuyot, no? Sa ronday ka nga mga pilang ka mga nagkagadakpan, sa ka nga mga operation, no, kay Sandaro, nagpaukoy sa daw ito, nagahuwat sa Sandaro Banwa, itanda ko nga mangin market, no, sa kamaligyaanan, itry ka nga illegal ka nga droga. Rung magahuwoy ka na Banwa, rung mga igmanghod nato, nga padayon, no, nga nagakapit sa patalim, nagapainto Banwa, sa pilang ka mga drugista, mga katodo, saray ka nga presente ka nga sitwasyon.
0: Todo,
1: no, kung waagid ba gaman na itakatapusan nga problema, no, pag-abot sa roday ka nga illegal ka nga droga. No, that's why nga, gin-inggan yugid, no, gina-inggan yugid itato nga Philippine Drug Enforcement Agency, harong publiko, nga i-report, aruray ka nga mga operasyon, ita illegal ka nga droga sa tanan nga mga kabarangayan. Mga katodo, ag may una karon nga kaakibat, no, nga reward nga mabaton asa sin uman banwar o makatao itry ka nga kumpirmado nga mga impormasyon nga makadaga banwa no sa sangka madinagagun ka nga operation.
0: Todo, action.
1: No, ro mga mahilig una magkomento no every time nga may ina nga mga operation ro aton ka nga mga otoridad nga manahay rumpuno mana dakpanin nyo dayar inyo ka nga chance nga mapuslan ninyo nga sa mahilo baga nga mag kinomento kamo ina ita mga negatibo gawa man kamo ra kasayod ita puno karaga punta.
0: Todo, action.
1: No, pero isikrito ninyo nga ipaabot i-report ninyo sa aton nga taga Philippine Drug Enforcement Agency kay roaton nga PDEA sanda gidra banwarong unit no nga naga-operate sa karaga mga drug lord no mga magagkuan no Ang mga drug personalities, so ang dako gina-operate banwa, itali ka nga taga Philippine Drug Enforcement Agency.
0: Toto, aksyon!
1: Daw, hindi ka rin ninyo ipaabot, ruray ka nga impormasyon nga inyo ko na sayuran. Daw, sa bailo nga magkinomentar ka mo ina, ita mga negatibo. So, kung may una ka mo na sayuran sa inyong mga kabarangayan, hindi ka mo mag-agang-aga nga i-report ninyo. Daw, kay, permi na tandaan nga basi baga,

0: nag-aagang-agang ko naman kay nahadlok kita. No, nga basi masairan nga ay imora mana. Ay imogid mana rarun nga tso-tso to nga. Amay makarag-karag mga operation, iya saray karag barangay.
1: Toto, aksyon.
0: At ito naman, hindi man ito mabasuro, ito ang may manghod niya mag-agang-agang. No, kay hindi man nabinanda, sigurado, no, nga, rompi lang karag information, no, maging sigo, baga, no, mga katodo, kay hindi man ito manipot manigar, nga maabo karabanwa ng mga matagas na opisyal, no, mga katodo, ito ang niya gobyerno, opisyal, ito PNP, no, mga katodo, nga may una, gikarong banwa, nga, kung baga, kaparty, baga man, na, itry ka mga sindikato.
1: Toto, aksyon.
0: No, nga nagabaton karabanwa, ita, apayola sa pilaman kabaga durugista. No, kumagay ay matuod man nga nagapalimbang man doon nga mga ikbangod nga mabutang man sa risgo. Aruan doon kang kabuhi, no, kama naman, doon da karoon nga miyembro ka ita pamilya mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!
0: No, pero sige po, no, assurance itaton nga pedaya. No, mga katodo aton na PNP nga magapabilin, no? Nga sekreto rung pila kabaga impormasyon. Rung identity itry ka nga tao, nga nagatao ka na banwa ita impormasyon. No, para nga masiwata baga or matap na ruray ka nga problema. Sa runday ka nga illegal ka nga droga.
1: Todo, aksyon.
0: No, kay suno sa pagpabutsyag, itaton ka nga pedaya, no? Sa tagapagpababa. No, mga katodo, nga insigida, no, nga e-report it directa, aga iga-submiter, no, ruray karang apilang ka mga proseso, mga katodo, asaray karang apilang ka mga impormasyon, kasi siyempre may mga validation man doon, mga katodo, nga iga-patigay yun. Ah, hindi man doon, basta-basta nga, pag once nga, nagtao ka itong impormasyon na ipapatiyagi ro aton kagabaga otoridad.
1: Todo, aksyon.
0: Na may series pa karon itry ka nga monitoring, na test by, na mga katodo parang masigurado gid, no, nga positibo ro ray ka pila ka mga impormasyon.
1: Todo, aksyon.
0: Ano kaabot sa aton ko nga mga otoridad kay parang nga malikawan dun banwa rung pila ka mga a circumstansya baga, no, nga basi ko may imot ang kahisa. May imo at ang personal nga hiligot anon mga katodo sa tao nga imo karong nga iga tao to iga sugit sa aton karong mga otoridad.
1: Todo, aksyon.
0: No? That's why nga may una ang nagakaigo karabanwa nga mga validation. No? Nga ginapatigayon doon aton nga mga kapulisan. Sa tanan nga mga operation nga ginapatigayon. That's why kung naman may mga police operation nga ginapatigayon. May mga drug by based operation. Kung abat abino no, kita, nagakomento gang kita, which is basi, no, sa pila ka mga nangin reaction it pamilya reaction itry ka nga drug suspect ko namat nga naaresto saray ka nga operation
1: action.
0: No ako no sa kamuhay ko nga nagasunod witness saray ka nga police operation no particular sa ray ka nga drug by bust operation man katodo 90% banwa no ah itry ka nga nagkagadakpan uwa gid mat anag admitter during sa actual no mga katodo nga pag-aresto. Ata ginapangutan na mo, araw rin ka mga drug suspect, huwag ito rin ako, huwag ito rin, puro balibad rin mga katodo.
1: Todo, aksyon.
0: No, kaya personal ko gitara mismo, no, nga na-experience siya, na-encounter every time. Daw kami mga operation nga ginapatagay dato ng mga kapulisan, especially, una karon sa isla Carita Boracay.
1: Todo, aksyon.
0: No, alimbawa, makaraman na, may operation, no? So, kung during nga nag-live ikaw, ginabuan mo statement, todo balibad rin, mana, huwag taman ako sir, nag-engage siya. Makaroon dahil ka nga aktibidades.
1: Todo,
0: wa, tama na ako nagabaligya. Wa, man ako nagagamit. Itiligal ka nagadroga.
1: Todo, aksyon.
0: No? Doon doon ako nga masabi, no? Nga nababatian sa roon dahil ka nga mga suspect. Pero after karon tapos na rong pagproseso, itry ka nga mga dokumento, inventaryo. No, mga katodo, di karoon na rin nagasugid. No, ruray ka nga mga nagkagadakpan, mga katodo, sarang ka nga mga police operation.
1: Todo, aksyon.
0: No? That's why ko naman, kumbaga, nakuha na ito, namin ko, nagabuol man mga sanda, it's simpatiya. Now, ita aton ka nga mga pumuyo nga, ay, kaguoy mataman na, gimplantiran, taman at aton ka nga mga kapusa.
1: Aksyon!
0: Now, kahit doon ko, masami na ito, mga katodo, nga nababatian. Now, that's why nga ni Banwa, nga, ginpakamayad makaron, no, ita aton nga PNP,

0: na mga katodo nga agud nga malikawan ro makaron daya karang mga reklamo ang ginaplantiran dong pila karaga nangin subject sa operation agi na sakit itaton ng mga otoridad. Ginpakamayad makaroon magkatudo nga stricto nga ginapatuman nga during banwa sa rekra nga pagpatigayon ita rekra nga bypass operation. Nagagamit para banwa magkaroon ita rekra nga mga body cam ro ato nga mga kapulisan. Asa man nagkomento magkatudo sa social media every time may mga police operation like ito sa may banwa't ibay nga manay. Ah, dapat man na may mga body cameras kamo nga ginagamit.
1: Todo, action!
0: Automatic yun kasi hindi pwede banwa nga uwa ito ang mga body cam nga ginagamit ro ato nga magkapulisan.
1: Todo, action!
0: Nung kay during banwa sa pag-inquest, itry ka nga kaso, gina-check dun banwa it aton nga inquest fiscal.
1: Todo, action!
0: Nung gina-review ron banwa, gina-tanaw ron dun mga katodo ro ka nga mga gina-submitter nga evidence it ato nga magkapulisan.
1: Todo, action!
0: So magluwas ka mo sa part namon ng mga media nga nag-witness sa rekra nga mga inventaryo ginapatigayon. No, mga katodo nga, inyong nga nakitaan nga, di karon yan nag-start mga katodo, kasi limitado ro amon karon nga, simpo, hindi kami pwede nga magsabay, aktual, kay may nagmuno ka, kung manay, haman man na sa mga, nakikitaan man na sa aray ka nga mga, television nga nga, live man na nga, ginagagan. Actually, ruloy ka nga mga video, gina-provide yung tarot PNP. No, mga katodo, wa karabanwa it mga bypass operation, na may una karang aktwal nga miyembro kat media a barangay official nga nagasunod sa aktwal karang operation.
1: Aksyon!
0: Now, kaysa naman na birong kabatas ka matimo, sinoman nga nag-engage sa illegal kagadroga nga magipag-transaction ka sa police posture buyer nga may kaibahan niyagi nga miyembro kat media, may kagawad niyagi mga katodo.
1: Aksyon!
0: So, kaya ka naman katodo rong pila karang mga senaryo nga na-obserbaran ta. No, kay ko naman, nagkakomentar lang kita, nga wak nato na nagigira sa yura, baga rong puno ang punta. No, mga katodo, saray ka nga mga police operation, nga ginapatigay yung banwa, it aton nga mga otoridad. Dapat lang yung magpasalamat kita, nga una rong presensya, no? Itry ka nga pila ka mga member at media, no, mga katodo, sa baylo nga pakagainon yung una. No, kay, like mga saray ka na tabo ka na sa may banwa at ibahay nga no? During sa ray ka nga operation ato nga mga kapulisan. No, mga katodo, ipatibat atong member media o nga nag-cover live, no? Ito karon during sa ray ka nga bypass operation, pakagainon ninyo. Huwag nyo ginisip gidro, risky, arisko, no? Arisky sa part, itry ka nga member kat media nga nag-witness during sa ray ka nga pagkaristo, no? Mga katodo, ang dapat yan, magpasayamat, no? Ruaton nga mga igmangod kay nakita, no? Bangod na may una ka nga presensya at media, ruin nyo karoon nga mga pagduha-duha nga to mga katodo, nga gimplantiran mga katodo, nga kay nakaguha na rung abusa, itry ka nga assured. Hay pa kung uwa ito rung member media nga nag-cover ito sa rekraga operation, ay han, nakita ninyo rung ato ka nga mga asinaryo nga nagtaukin nyo itapagduda. No, pag agang-agang basig implantiran gid man do ray ka nga mga suspect nga sa inyo karang pagpati.
1: Action.
0: No, pero minaton banwa ginahambay nga hindi gid mag-abot sa punto nga mangin subject kamo sa pila ka mga police operation kun uwa gid man kamo naga-engage si banwa. No, sa runday ka nga illegal ka nga droga.
1: Action.
0: No, kapalas gani sa ginamba ni Major Andrade hindi sa tanan nga oras kaibahan ninyo inyo karang member pamilya. No, pag-abot na sa inyo karon nga panimagay, no, mayad imaw. No, kay ginapakita na man, pero tanan, paalin kung uwa imaw sa isuot itbagay. Ayan, namumonitor ninyo kung ano na kung nga routine, mga katodo, ginaobra. No, kay hindi natin kung namat mga katodo mahambal, makadyan sa sangka sitwasyon. No, bagong sa aton nga physical, nga pagkakita, saray ka nga pagkakilaga, saray ka nga tao nga mayad imaw. Pero after karong banwa nga, ibang tao naman doon na kung kaibahan.
1: Todo, action!
0: No? That's why tama kaimportante nga antes kita mag tauman bagat mga negatibo kang komento. Ay dapat ay anton man anay nga kwan. Abi nagbinagon baga kung ayan, tama man baga man na. Ro akong kang nga ginakomento.
1: Todo, action!
0: No? Kaya karong banwa rong pila ka mag sitwasyon banwa nga anton ka nga naobserbaran, no? Iya sa ito gagapagpangalan.
1: Toto, aksyon.
0: So kaya after karong, umaga, sa part no, itaray ka naga pila ka naga miyang brot media, rung risky karon, no, kay kunamat, nabubutang ka pa sa agang-agang, mambag abirman na, ro iba. Ay, manay, anda malaman na karon, nagakita sa anda for engagement malaman na sa anda karon yung mga Facebook.
1: Toto, aksyon.
0: Diyan kita sa bilog, no, mga katodo. Actually, doon masami na to nga nakikita, ay, manay, nagakita malasanda, no kay inasan na nag-live kay nagakita sanda kay engagement ron sanda kay mga Facebook page
1: todo aksyon
0: no mga katodo gyud mga tanan baga nga mao magto baga mat kapuslanan baga mga komento no nagaka-comment ang kita no pero kuno mat ginapakayain naton do atong makapulisa
1: todo aksyon
0: no mga katodo nga ron puwao karon mga katodo sakripisyo ato nga baga author kuno mat ganiron tiempo nga inuguli na para sa anak ko ang membro ko at pamilya. Hindi ko makauli ito. Banwa kay bangod gani sa pagpinaluap, pagpahubong to nga, mamonitor ro, makaroon dahil ka ng mga illegal ng mga aktividad.
1: Todo, aksyon.
0: So, dahil ka ng mga katodo ay ginakuan na ito, ginapabot mo na ito no, sa aton ka ng maigmanghod. No, kay may akong ka ng mga katodo, no, nga na-experiensyahan. Actually, kabo-abo ga, pati ako ito, ginapakagain man, manay, maimaw man aray. Ang kaibahan naman naroon mga kapulisan. Daw kay imo mga naroon witness karoon sa operation.
1: Todo, aksyon.
0: No, mga katodo, pero may isang kasitwasyon banwa, no? Nga nakasunog kita no, sa isang kapulis operation, nga grabe yung pagpasagamat, no? Ita pamilya. No? Sanda mismo, personal, nagpangayo, no? Ita pasensya sa mga nagkomento at mga negatibo, no? Sa social media.
1: Todo, aksyon.
0: No, mga katodo, kasi syempre, hindi man nandito ka pamilya. Actually, no, pagpasagamat pamilya kay na-appreciate ng dabanwa nga ituro aton kaya nga presensya, kay bangod nga ni magkatudukun, wa kita ito sa kaya nga operation, Rwanda nga to nga mga pangutana nga pagduda banwa, hay wa kunta to, no? Wa ta kunta to makita ng darong pila kabaga senaryo nga nagakanabo ito.
1: Todo, aksyon.
0: So, kung ano yan, kung nagakanabo, no? Sa pag-usad, ito kaso kung nag-aumpisa rong trial, itaray kaya nga kaso, kung naman kami, ng mga miyembro kat media, no, nagiging witness pa nga ni, no, sa rekara ng mga nag-karisto nga ng mga drug suspect. No, mga katodo, kay may una ko naman kaya ng mga teknikalidad, mga katodo, ang nakikita during sa pagkandak, itry kaya ng mga operation.
1: Todo, aksyon.
0: No, dahil kaya banwa, noong, kwan, kay hindi naman doon nga after mo nga mag- kwan ka na, mag-witness ka na sa inventaryo, tapos na rin mo ka nag-papel.
1: Todo,
0: okay,
1: aksyon.
0: Okay, kung karoon, kung mga maka-avail, itry ka nag-pre-bargaining agreement na matapos siya after 6 months. No, makagawa. Pero kung mga mabuhay banwa una karon sa kulungan, ako naman, may una karon ng mga 10 years to 13 years sa kapagang gina, kwandong kaso, no, mga katodo, sa kabuhay-buhay, baga, no, nga mga panyempo.
1: Todo, aksyon.
0: At di karon mga katodo, ginakwag ka, ginapaidagom ka sa cross-examination. No, mga katodo, during sa rekrang imo karong schedule hearing, kung naman, nangin kwan pa kay kabuhay-buhay ng mga dilag, pa kung mga 13 years na rin kataliwan, ay pa, matandaan patabagaro, mga nagkaganabo karon no, sa rekrang mga operation banwa, no, kung naman karon ay di karon na nasusukat, kung ayan, nasunod banwa, itatong kaga PNP, room proseso, sana kayo maginapate gayon ng mga drug bypass operation mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Oras mga katodo, may 30 minutos na katariwan sa oras ita ala una. Oras sa Japon, hatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1. Copy mix. Ato nga pagpanumalik, doon ni Paul G. Katodong Jess Runner Bar. Balik ka na ton pagkatapos ay dugang pagabaga pahanamdam.
1: Todo

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Opie,

0: katugan kong gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-offer na sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanlog-nulog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physium.
11: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto, kapon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
7: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaiman ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Todo. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
11: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba may 23 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas aala una.
10: Todo aksyon.
11: Oye pi viewing kay Nong Nonoy Rosello Relator Ambrosio no sa Ambrosio Lapid Maker and Tricycle Sticker oda sa Barangay Po Kalibo no sa Pranti Tabias Party Mates nga nagapamati no sa atong pagpangalaga kay Orsola Arnold Terencio, happy viewing. Kay Marjes Umana, Salminaw, happy viewing. No, paano kung may media kag mga civilian? Paano kung may armas ta ang ginabaybas operation nga to? Hindi, madamay ta na mga civilian. Eh kung sakali umabot kay ano, sa barilan, ay ilam ga comment lang. Oo, doon nga ni, no? Kay siyempre rong safety man karit talaga nag-witness, no? Sa kag-operation. Kay Oliver Oliveros, happy viewing.
10: Todo aksyon.
11: Kaya naman wag din niya ni Katodong Diyan sa Runner Bar sa natipon niya baga police report.
10: Radyo Todo live. Report. Report.
11: Sa special communication, Katodong Diyan sa with the report, please come in.
12: Ging pailan yung Katodong Reynald norong daywa karak nga gaki naging aresto nga ni Katodong Reynald matapos karang maaktuhan nung naghampang ita illegal nga sugas nga ginatawag karang pool Katodong Reynald no sa barangay Agbago sa Banwa Kartibahay mga bandang 5 itapon na kahapon Katodong Reynald no usi indi mga naresto nga rais sa edad 51 anyos ag 44 anyos ag parehas man Katodong Reynald no nga residente ita Banwa Kartibahay ag kainan ni Katodong Reynald sa atong prosecutor's office naging pailan sa nakarang Katodong Reynald it kaso no nga nakaigo karang kaso nga kaugnay sa PD 1602 Katodong Reynald o kung na natawag karang illegal gambling law no Katodong Reynald sa gipatigayon karang operation is na recover Katodong Reynald durong sambilog karang alamisa nga kahoy Katodong Reynald aga daywang bilog karang atako may sambilog karang Katodong Reynald nga mother no aga tag mother ba nga bilog karang Katodong Reynald kat mother chip kung tawagon Katodong Reynald aga dusiman ka mga mamaisot karang Katodong Reynald no aga kwarta nga magkapin sa 1,947 aga sambilog gasit ita baraha Katodong Reynald no sino kay na kay Police Major Prince Andrade Katodong Reynald no isa hepe tatong karangay by PNP ay nakabaton sa mga report no Katodong Reynald hanungod din sa sabitan ka ng pagtagayaan no habang naghampang ka doon Reynald ita pull no nakarasa na sabitan ng lugar kaya nagkasasana ka doon Reynald ita operasyon na kontraman sa sabitan ka ng illegal ka ng hampang kung matanda natin din ka ng pull ka doon Reynald dati ra is kabuhay-buhay yung tanga ginabawal no dahil nga ni katadong rin kinintrahan baka right patawag ka ng kwarta do sabitan ka ng hampang kaya naging illegal yung mura katadong Reynald no dati man yan eh. Kung nalang babawoy mo rampangon sa kilid karsada, bisan ka tatong Reynald sa mga baraka nga may mga taya, gitba, may mga ginabawoy kita ka tatong Reynald. Pero pag taya, karasarasabitan ka na nga, makaraklase ka rita. So, kagisuging hinyo lang man, no ni Police Major Prince Entrade nga mag-intra lang kat sa mga legal ba nga betting ba nga nakatatong ako sa mga legal, may mga permit nga mga suga, presid buga nga nakatatong Reynald. No is doon lang ang nakarangasudlan at hindi yung karang mag-intra no sa natawag karang mamakarang klase karang ito pisho kung mga aktibidad nga side man katadunin nga bawal ag ginadakop no itatong karang mga otoridad katadunin at so na kayo nasa piskal no katadunin aldi akar sa may capitalist king failan na ito kaso pero nga daywa nga katadong Reynald no ag update natin doon na kung nakapiansa man dahil available man katadong Reynald no rumakara nga klase ita kaso pero hindi tanaw natin doon na kung nakahingabot no katadong Reynald sa natawag karang nakapiansa no rin nasabitan ka nga daywa ka mga sospechado katadong Reynald samtang update no di ka to katadong Reynald sa natabo karang sunog nakasamay bahing karta paningaya na madalag no katadong Reynald is nagtawag kita sa tong karang madalag madalag bureau of fire station katadong Reynald is what tara katadong Reynald it report no sanda karang tagatapan kapang ron nagresponde ito kay nakagahon is ratong karang BFP Libakaw katadong Reynald no magayo-gayo tagalirar ng sambitan karang
11: actually kahapon patratabo kahapon patratabo ro katadong Jesrel no kay wa man abit fire truck ro madala kaya wa mat report sa Libakaw ron so pag sa Libakaw kaina kay sempre may nagtawag na member media ay ma-responde sa tamang usisa lang
12: ito kay nakatudong Reynald pagtawag na sa to Libakaw BFP is papanaog pa sa nakatudong Reynald no sa area kung sinatabo karong sunog kaya nga ni wa pat information na nakaranga tagatapan it Libakaw katudong Reynald sa regarding sa natong-atong natabo ka nga sunog apang rema tangara katuturil nga tagiya no isa nakabaton man ita pila ka mga bulig magaling sa nakarang barangay katudong Reynald para sa kanat mga gambong no aga mga kagamitan nga kinahanglan nanda katudong Reynald para man makarecover sa natabo ka nga sunog dahil uwa gina katudong Reynald no ita ay salbar para sa bitan ka nga pamilya sa natabo ka nga sunog man katudong Reynald ag may pila man karang nagtao magkanda ita financial man tubulig financial katudong Reynald sa pila ka makakilaga ang pila ka ka mga may mabuot ka nga tagipusoon katodong Reynald nung nakaintindi man sa sitwasyon itasambitan ka nga pamilya katodong Reynald so ato mga i-update ta kung pila katodong Reynald nung danyos nung gingtuga itasambitan ka nga sunog nakarasamay barangay paningayan sa banwa ka it madalag katodong Reynald no, sa pagsikyar mat iba ka ng mga municipal police station isa doon nga bukos nga probinsya na katodong Reynald is medyo matutaway man no agwa magarigid dita madugo gid ngin silente aksidente kag respondian atong kara mga otoridad so dayo mabalitaan ay atong gaton it santong plus gold ag more power probiotics it one coffee mix ag DTX 500 so man basta todo aksyon no kumanti ka todong Gisela Narbar ng Radyo Todo ay bigay
0: Radyo Todo ay balita mayagana.

0: Apo kini sama cerita di kata dong just run dari bar no sapi lah kebaga natipon dong kebaga berita direkta sana kerja area bakar kerja kebaga pagi empo.
1: Toto action.
0: Kamu sudah bangun empo satu ke pagi di lima satu ke pagi pangalaga gantung pilih kebaga berita gawat kebaga butuh waktu mata tar satu ke pagi di lima bakar kerja hapon.
1: Toto.
0: Bantayan sapi lah kebaga division public affairs program itra joto dosa aklan. Man kita kebaga lebati ay naga kerja adlaw sa kapareo kerja oras alorio saludis na kerja adlaw na mga katodo kay Domingo na kita hinaga mga katodo.
1: Action.
0: Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hashtag de Grado, tunga pag ililiba. Ako mado yung Katodo naging ka-action. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At iyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: Okay.

0: Mono 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer lives.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aram DDX 500
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
7: Sundown Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Palaingid yung sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
9: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
10: Oo.
11: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
10: Wow! Apat na kahon ng ating...
11: Rice coffee ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radio Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman nga, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Isang kwentong tagumpay na naman nag-rice coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio. Hit after hit.
8: I love this station.
9: They're always on.
1: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunthorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sunthorn Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelry. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Ako po si Emelinda Aysorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Yeah. Bye, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me like Tom Brady.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibu, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio.
11: Mio, okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
11: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
10: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, ay trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginpanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficio raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficio nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at tabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makatanong. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Delma Belpon Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Belpon Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Belpon Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-mm.
11: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, ako nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: This is my radio.
14: Hit after hit.
15: I love this station.
16: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music.
17: Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Dayawang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay. Ngani, kamo man,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako mga pamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: rancho todo. Rancho todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Rancho todo. Ang rancho na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pinad laod laod. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
6: E3Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: E3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
12: Ay haragani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigadungon kita. Magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abu patangani tapat rudapat naton gastusan.
11: Pare hugid kita, pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay pabaskong paman kita nga ra.
12: Insakto kagid, pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
13: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS, bukon P-Vault Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ag magdaga it inyong co-maker.
11: Ay, pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
14: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitaan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: O, Tatay?
16: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad laod la tungod wag ta ko et power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw la. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick kasta makaron hay gininom paghapon ako. Pasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhod gita ang benepisyo ra ang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ruan ang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung

0: condition po ninyo?
1: Siguro mga 1.5 months.
0: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
1: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
0: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
1: Senator Inahe.
0: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
1: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
8: Ay haragahani, Pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigadungon kita, magkapahuwayon kita gra. Ay nag-abu patangani tapat ro dapat naton gastusan.
7: Pare, hugid kita, Pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man, hay. Babas kong paman kita nga ra.
8: Insakto kagid, Pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
9: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rong imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rong inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
7: Ay, Pare Plading, haron yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
10: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitaan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
11: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
12: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
12: every
13: much.
12: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
6: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman nag-rice coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati kit ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latak gulay ta ko pir nga daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kawasan nga nagtaog dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sina Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
5: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
7: Tata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
12: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Canibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.